agamba mvuga boda ngamba osimbe nyumba ati oli mubbi ngachakiriza baraka okola ki nkola mudala olimba ngachakiriza omulimu gwakola afuna akakadde afuna bukadde na bukadde tubalaba ngachapangisa baraka tewali nenga gwe webagamba zafuna omwezi nozifuna mu mwaka gumu myaka ebiri oba mu makaago tebaliyo kakati saba Allah akutere baraka mu byokola akugula obwongo mukwano gwange omugambi mugambi Allah mbadde nsabumpe Allah mugambi Allah nsaba ku sente nsaba Allah ontere mu baraka mu byenkola Allah wange Allah wange abaana banneyibba abaana ba muganda wange bo bali bulungi Mungu wange nkimanyi yegwe omuwa yegwe yabawa Allah wange mbadde nsaba nange ompe Allah wange nkusaba ompe Allah ndi mwetaavu Mungu ekyokumpa kyokimpa naye tekimala bulungi Allah Mukama Katonda edduwa zanukula era tosaba ebintu byotakakasa kyovula nga tetukubiriza kusabira nnyo bannaffe edduwa mbi kubanga azanukula olunaku ezimu ku nnaku zinakakasa nti Allah edduwa zanukula nyina gye nasooka ofuna omulimu eyo kasooka enkuba ennamba y'essimu nga wosaddaka nga wenkunyumiza akaboozi 07 kuminemu 7923 07 77 11 79 23 erimu mannya gasozi Muhammad Haruna 07 77 11 79 23 erimu mannya gasozi Muhammad Haruna ate Airtel eri 07 74 74 eri mu mannya ga Pearl of Africa Radio eri mu mannya ga Pearl of Africa Radio okitegera muganda wange 0706 74 60 70 eri mu mannya ga Pearl of Africa Radio gye nagenda eyo omulimu egimu nga nakatandika okukola mulimu gwe gye nasooka okuguza nagusaba eyo emabega wa airport eyo nalimanyi n'ensi ekoma ku airport awo kubanga olengera mazzi naye twagiyita olabu etuti nga waliyo munnange ebyalo ebirala eyo ku mwalo naye natuukayo bwe nti ng'abaliyo ennimi boogera ndala nze nzekaaliyo luumu gye twasulamu luumu eri emu gye banteekamu ng'ate bafumbo yabafumbo nengamba ya rabbi nemugamba omanye olunonze imamu nenga imamu ali ayina idadi bannange neha imamu kagenda asule muzikiti nenda bange mbeera ekyaganye nga bano si bye nali njagala ebirootu byange nga akadde ako nga ne layirisi sinazitegeera bulungi naye neesituka ekiro nalina enkumi zaali 3 ku ssimu era nga zennyina mu bulamu nakatandika okukula.

0: Nasasula mwezi. Naina je nalina soko okusaba omulimu eno mu Kampala. Nesaba neri kati gwe nagamba ko nantu aleri. Ngawa ogunajja gwe gunajja nengenda nenkola. Na ye nazuku kechiro mu muziki timu nalinne basse nenfuna udhu. Okumayanga nali mwetaavu nga nkakasa kyensaba Allah. Omanyi mimbali, wali mimbali zibazimba nga bazizimbisa buloka. Kati waguru wabawo sipesi kwe nasalira. Nga mutima mulingamba nti oba we natuuka wano Mungu ajjaka kasya dalanti ndi mwetaafu ddala. Nadda ku mimbali waguru zino zibazimba ne buloka ezo kwe nasalira. Mulagire dalanti ekituufu Mungu njagala. Nga omutima gwange guli open nkakasa yeyeka. Ya ntasa ne mugamba Allah mulimo ogumpa dewe bachali bange mbalese ye Kampala tebakola kwa watu ali mukarumu nga balinza atenze msabe ya advance ne mugamba Allah mulimo guno webale ogumpa de ne yanzi zanyo sigwa haramu era gulimu ne mpera na ye mbadde sabo nchusizemo ngusimye ne tegujja kuntebenkeza. Kitegeza sigusimidde ddala. Mungu wange kyusaamu. Kumakya. Nasala lwa mukaaga. Kusanda bakulu babeera basigala beeba sibalwawo zuukuka. Subuhi najisala bw'omu mu muzikiti. Nensigalawo nga nsoma Qur'ani. Essimu yavuga ku Sande. Nenga ku Sande company gye nasaba mulimu tezikola. Bosi yankubira Sande nga ali waka. Era yamala nangamba nga amaze okugumba nti gwe mu ebanga lye maze mu kampani yegwe gwe nsoso kubira essimu. I don't know why yegwe gwe nsoso kubira essimu nga kubira ndi waka nza bakozi siba kubira simanyi lwaki kubidde essimu. Allah edduwa yajanu kulirawo ku makira era ku Sande saasulayo sadda kusabi Allah omulimu gw'olina ugusabire dua Allah kulaba agumanyi era kumanyi edua zanu kula Mungu azanu kula Allah azanu kula musabo mugambi Allah ebintu byekutte Allah embere ganye Allah ebintu byekutte Mungu Mungu webale kumpa mulimu naye yongeramu Allah musabo yongeremu ya Allah sadaka eno jenkuwadde nange na sadaka nazisula mu kabokisi. Obani yazitu wala simanyi. Kuwa kabosi kari sika sani kile. Nangi nengamba Mungu nze kabosi kari mnyumba yo. Ah. Baganda bange tusadaki. Nagendo kwa tawenti monsawo nga sente zili kusimu. Nimungamba Mungu ngenda ziku wa. Ebyadala ngenda ziku wedawe buwacha. Elena rwana ononya mobile money jake nkumi esatu. Hati bajako bili bitano. Oba lukumi biri yajja ko biri ema Mungu zisu baganda bange sadaka chikuru era olaba nali sina mukashi nga ziri ku simu ne Mungu ne mugamba ngenda kuzikuwa sabo yanu kule dua zake ku 0 musanvu musanvu musanvu 10 musanvu mu 9 2 mu 3 wakati nga yadda kulekera awo 0 7 7 7 11 79 23 erimu manya gasozi Muhammad Haruna yenna yenna ategedde emboozi gye muwadde nga nawe embeera eyo owulira kibulamu saddaaka Allah musabi Airtel 0 musanvu 0 mukaaga 7 0 6 74 6 70 Elimu manya Gapal of Africa Radio. Kasoke kuwa adhani nkomeo.
1: Adhani kuchukumu sumu katumisa mwenda. Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali kwa mune.
2: Echifuwa chikule medeko. Chikusiwa, chira akira, techikutuka uusabubi. Na awali na sinyiganga takugwako. Kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwalumizibwa arusazi nga zikuyisa bubi. Ofuna ekiketo oba gasi mu lubuto. Gwekozesa Lugave Arusa Syrup. Musange mu pharmacy ne drug shops zonna. Lyakakasibwa National Drug Authority.
1: Nga baliwo munne.
3: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nursery, primary ne secondary. Gabawala n'abalenzi abetsulo n'abavibweru. Basomesa n'okutuuza abaana ebigezo by'oluwarabu. Mufsabia. Idadi kusethanawi. Basomesa sciences, arts, computer n'ebyemikono.
4: رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب بكوا الله وكساسرك والله كبيرك يي نيميرمبه اذا سمعتم المؤذن وبمولد موازيني فقولوا مثل ما يقول المؤذن مديمو غو موازيني بواغامبا كنو كوي كوازينا كو صلاه الفجر كبال اف ام
5: الله اكبر الله

0: munafe kulikayo mu bulango. Kulikayo mu bulango munafe awuliza chikumu savu katonyeze mwenda pale feme kula yo muntu wa bulijjo. Edakiika ziri abiri mu mwenda ezakayita ku ssaawa 12 ezamachago naku olwaleero. Nyongero kubanga nkujukiza abali mu studios ye Fawatwahira Islamic Charity Organization. Tuongera okubera nga tukujukiza nti Idil Adhu henu jangu osale nafe. Wenjogera ya timu ya fe already emu ya tuuse daje tugendo okubera nga tusalira. Okusobola okwongera okuuma ebisolo bya fe ebigendo okubera nga bisalibwa. Nabagamba omuntu yenna agenda okusala naffe imambuzi kwaffe tugenda sala ebisolo bya miteeko esatu. Ekyokuna wano mu Uganda tetuna kisobola bulungi kye kyengamiya yaffe. Kubanga engamiya emwesa okubambuka denga 10. Naye ife tugenda kusala embuzi endiga ezo bibiri mitwalo abiri mu etano buli kimu gwe alonda kono gamba nze kansale embuzi oba endiga oba nojja niwe gatira kunte nowe emitwalo abiri mu ebiri oba nojja no gamba nze kane kanyimirire munte ne famile yange tujisale uoboge na sana fe ekisolo kyo. Tukuwa obwe ya munti tugenda kuwa ebifana nyibye ekisolo kyo video reporti nga tulaga buli process okutandikira ddala mu kusala mu kujjake diba mu kugabe nyamenu oba toliyo ne tukuwa video ngeraga buli kimungu olinga eyabadde wali eri nedduwa bana bantu ne bongera okubanga bakusabira. Echo tojja kisanga walala. Fewo tuwa sente tebiko mabukomi ao tuino kuwa report. Era bannaffe mwenna abakatwe yungako okubera nga mwaze ne musala naffe. Tutwala omukisa guno okubera nga tubebaza. N'okubategeeza nti saddaaka yamwe egenda tuuka mu bantu abatuufu abayina okugiryako. Jangu osale ente kukakadde kamu n'ekitundu oba oba wegatire kunte ku mitwalo abiri mu ebiri obojje osale embuzi oba endiga ku mitwalo abiri mu etaano. Ayagala okusala naffe okyayinayo akaseera kuba kusimu zineeno tukole enteekateeka bulungi. Enamba ya Airtel edi 0708 nsambu asatu mumu nana asatu mwemu 0708 nsambu asatu mumu nana asatu mwemu 0708 nsambu asatu mumu nana asatu mwemu oba 0708 asatu mumu nana atano musatu nsambu musatu 0708 asatu mumu nana atano musatu nsambu musatu oba genda koku website ya fe www.twahiraislamiccharity.org. Tongerwa okubera nga tubasaba naffe twatadde woko n'enteekateeka ngeno osobola okujja n'osala naye nga tosaze dduhiya. Tuyina bannaffe ababadde nga tebalina busobozi okubanga basobola okwegattira ku mbuzi oba ente tubagamba nti jangu ne kyonna kyoba osobodde osobodde okuwaayo omutwalo gwo 15,000 emitwalo gyo 5,000 fe ne tugatta ne tusobola okufunamu ekisolo kya foba mbuzi obaki ne tujigatta mu nyama gye tugenda okuwa abantu. Tuina abantu be tugenda okugabira ennyama abasukka mu 15,000 omwaka guno. Jangu otwegatteko nakyo nakyo oba osobodde ku kuba ku namba ze simu zino oba kuba ku namba eno owerezeeko kyonna kyoba osobodde ogambe nti nze sisobodde kusala nammwe naye mpaddeyo jijo emitwalo kumi mitwalo etaano seeka mugatte mubeere nga mufunamu ekisolo kyonna ennyama mugigabe kubanga ffe nabaga tewali nnyama gye tutunda ennyama yonna gye tujja mu bisolo eba yakugaba kuba ku namba z'essimu zino gwenna ng'oyinza okuba tuwasobodde kusala naffe naye ng'olina ky'osobola okuwa n'okiwayo ku lwa Allah n'okola saddaaka ng'ogikola ku lwa famire yo ku lwa bizinensi yo ku lw'emmaali yo ng'ogiwayo lillahi subhanahu wataala nga we tukimanyi nti omuntu yenna asaddaaka ku lwa Allah Allah subhanahu wataala amuddizaawo beera mu bantu abagenda okusobola okuba nga basaddaaka ng'owaayo kyonna ky'oba osobodde ku namba z'essimu zino eno ennamba eyatayo 07 06 7 38 31 07 06 7 38 31 oba 07 06 7 38 53 73 07 06 7 38 53 baako ne kyonna ky'owaayo neguba mutwalo gwo ffe tugenda kugatta tubeere nga tusobola okufunamu ekisolo oba nte oba mbuzi ze tunaba tufunyeemu ennyama tugigabe kubanga okusinziira ku bisolo bye tuyina n'ennamba y'abantu be twakalegisitalinga abazima batuufu enteekateeka ya kutusukkako y'ensonga lwaki tubasaba mujje mutwegatteko Banapal FM mulabike nga muyambako ku nteekateeka y'okuwa abantu ennyama ku Eid eno tubategeeza nti okusala kuneeno Allah kyatwetaaza mu kyo kubanga ayagala kulaba takwa Allah subhanahu wataala okubeera nga yatugamba n'atugamba nti lan yanaala Allaha luhumuha wala dimauha walakin yanaalu takwa minkum takwa Allah giyitaaga Allah mu bisolo byonna bye tugenda okubanga tusala talina kye yeetaagamu teyeetaagamu nnyama teyeetaagamu musaayi akwetaazaamu takwa yatugamba lan yanaala Allaha luhumuha wala dimauha walakin yanaaluhu takwa minkum Allah yagala takwa eyo takwa Allah giyagezesa nayo nabbi Ibrahim alayhi salaam yali ayagala kulaba nti omaze emyaka gyonna ng'onsaba okuwa ezadde kubanga Ibrahim yamala emyaka mingi ng'asaba Allah okumuwa ezadde naye Allah yatuuka kumuwa zadde ng'ali mu myaka gya bukadde ne mukyala we Hajara yatuuka okumuwa ezadde ng'akaddiye ezadde liyamuwa yamuwa Ismail kubamu akafaananyi taata maama ng'omumaze akaseera nga temuyina mwana yenna abantu ne babayita abagumba ne bakuyita nti tozaala ne babayita abaki kati ye nabbi Ibrahim yamala emyaka gyonna nga talina zadde Allah weyamuwa ezadde wa papa omwana yali alinga yakavaamu waati ng'alinga akuliridde ng'alinga avuddemuuko omwana nga wonalaba nti ekyana kyo kitandise okuvaamu essawa zino naawe ng'okyegomba kati ye Ismaili ng'avuddemu Allah subhanahu wataala n'awa nabbi Ibrahim ekirooto ekirooto ekyo kyali kyakumugamba nti omwana oyo njagala omusale la ilaha illallah kubamu akafaananyi Mungu akuwadde ezadde Nina gamba nti ezadde ate njagala olisale. Nengo olisala kulwange kubanga era nze yalikuwa. Ibrahim wewacha kumacha. Natuza omwana we Ismail. Namu gamba nti nalabye mu kiroto nga Mungu angamba okusala. Uliriza bulungi. Mujukire ekiroto kyonna nabbi kyonna kyaloota buba bubaka nga Allah amugambye genda okole ekyo. Kati ye Ibrahim ngaalose kubeera nga asala omwana we. Kirinye saazino Mungu wanaakuloosa n'akugamba sente zonna ze nakuwadde genda ozisaddaake muzikiti. Mungu n'akuloosa n'agamba sente ezo zonna haji zoina kwa account gendo zisaddaake muzikiti ziyambeko kunteeka teeka eno. Kati ye nabbi Ibrahim ekyebuzwa kati gwe kati saa zino gwe nkitadde mu sente kubanga wetubanga tugerageranya sente n'omwana no biringa byebimu olensonga ne Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba almal wal banun sente n'abaana yabiyita zina tulhayati yabiyita byakwewunda byansi. Kati omwana ne sente biri mu kategori yemu kubanga byonna byakwewunda byansi. Omuntu wabeera nezadde eri aba musanyufu nnyo abeera musanyufu nnyo ng'omwana nga taata yenna yenna ng'omuzadde. Kati Ibrahim yali musanyufu nnyo nezadde lye Ismail ng'era alyagala. Mungu n'amugamba ezadde ino njagala olisale. Kati gwe Allah nakosa naga sente zino zonna njagala ozisaddaake muzikiti ze mulina gwe ne mukyalawo. Okisobola? Okisobola haji? Haji ati okisobola? Wabula webuza bwebuzaabuzaawo. Naye kati bali baalinga balongoofu era we yakinyumizaako ku mutabani we Ismail yamugamba ti ifaalu ma tu'maru. Nga mwana nga yagamba kitawe nti ifaalu ma tu'maru kolanga wolagiddwa okubeera ng'okola nga tayinaamu kutya kwonna ng'akakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kunzirizaawo ng'akakasa nti limezadde Allah wabanga yalimpa ayina ensonga lwaki angambye ndisale. Aina ensonga yirwachi angambi dinezadde kandi mberenga andimua. Ne Allah chari yetaga muye tiyari kubera anga asala mwana we nedda. Kwanga weyamala ngo omwana nga amukakasiza nti nze siku ina kubuzi waba Mungu nga ya kulagid ya mugamba ya abati wange chitange ifual ma tu'maru satajiduni insha Allah minas sabirin. Omwana nga yagamba kitawe nti kolanga Mungu wakulagidde nga akakasa nti waba Allah yalagidde bali balina okutya Allah nga bakakasa Allah kyalagidde takola nsobi kubanga Allah ye tetumubuuza la yus'alu amma yaf'al tetumubuuza kuchonna kyaba akoze Mungu ate ye wa hum yus'aluni ye wa kutubuza. Kati bo bakkiriza ne bagamba nti waba Allah yatugambye tugende era Ibrahimu yakwata omwana we ng'agenda musala ku lwa Allah mukaseera ku ng'agenda ku musala awo nga takuwa yajjudde dda bismillah Allah subhanahu wa ta'ala namuwa ekisolo endiga namuwamu ekisolo neki yali yeetaaga Mungu mwako akaseera ti Ibrahim wobanga omaze emyaka gyonna ng'onsaba nkuwe ezadde wentuuka ekiseera nga ndyetaaga osobola okulimpa kati ngenda kyusa haji waba Mungu omusabidde emyaka gyonna okuwa ku sente ng'osabye hajati emyaka gyonna Allah kuwa kusente Mungu nga atuse chisera nga yetaga muku sentezo. Na inga juki ya mwenye taina cha zetaga. Allah ya inga taina cha itaza Ismaili. Taina cha mwitaza ya akhi. Taina. Yari ayagala kulaba takuweyo. Katihaji. Allah wabaya nga ya kuwade sente. Akutusi za wanuwoli. Akuwade tutumu ozimbie. Okoze chihajati. Na atuke chisera mungu nga gamba tola muko. Musente zinuze na kuwade. Oyambeko kuba taina busobozi. Ochisobola. Haji. Ochisobola. Katikeka seda kano. Allah kuwade sende. Allah chakwetaza oina takuwe sobolo okuja mwe mitwalo abiri mwe tano. Noji wayo nebagula embuzi. Nebajisala. Neberange gena kuyamba koku family za watasobode kufuna nyama kuidi eno. Njagala nkukakase ebigambo byange enkuyanja bangi nnyo tebaina kya kulya kibagenda kulya ku Eid eno. Ndi mu studio zimuneno njagala kukakasa gwena awiza kikumusanfu katonyeze mwende kulali omuntu wa bulijjo enkuyanja bangi nnyo tebaina kibagenda kuteeka mu lubuto lwabwe ku Eid eno nga nyama. Katichiku wa sena kunga oine mbuzi tano zunangu ya galabazi salire wakao. Ngatoso wala kweva mno gama kali mbuzi bili kabazi donating ziyameko kubantu abomu byalo. Bafune na voka nyama. Bafune kanyama jamani. Goma nyoku wena nga toina suwi ya kulia nyama kuidi. Nofu na muzi ya chisana kuwayo kire mukali. Kubanga enyama jetu gaba kuidi. Ewela mukire mukubiri. Gwe imagine family ngojuwade kilo. Ngade titiba subira. Family zineno zetuwe nyama. Muli muba na muandu. Muli mukubye bei kulabira banna muandu. Muli muba mulekua. Kubanga banna muandu. Eusele singa baba na abana bamulekua. Nga. Famile yongo ujiwade ngerimu na muandu, erimu mulekwa, erimu omukada, atasuwa na kweko lirira. Nga ya kadi wa mambi, terichi kwa sana kujamani, ngoo kukadi wanga toso ula ya doku, teke nyama kusowani ya famile yo. Famile na bagaba tuzitu ukamu, amaziga ni gaba jia, abantu mwona bemutambude na nivakaba, ngechibakabia, ngalaba ntino nzendi mbu pangisa ikampala na yonu ngalivu vyo kusinga. Nga atuse musepichi. Nga bali mkufumba vikola. Batademu nomu nyo. Basoro kujamu kasupu. Balie. Aba, nga bafumba evikola. Wabia feno, wabia muogo. Nibabi salasa, nibateka mukanyo. Nibasoro okufuna envaze banalia. Gwe haji ngo ina nyama mufiriji. Ojituli ride. Tosobola na kujiwayo. Goroza olimu haba batia Allah. Na wagamba tulimu kubela ba anani. Ba selfish. Selfish yomuntunga yefako yeka. Tufene kufamilize indala. Esazno tulimu kubako uola. Mwena bana pale FM. Oyinzo kubanga tosobode kusala kisolo. Nawe nga wali wa mbira nga sitisi ya mulembe ngero no onyeza tewali aso wala kuwa. Netu kukua netu kugamba. Jangu odoneti ngene guba mtu walo gumu. Fetu genda gatiza. Tusobolo funamu echisolo chono. Vante nga bili wabasa tutano. Tusobolo kuwa family ze nyama. Kubanga entemu. Erisa family ze suka mchiku muatano. Entemu. Isa family suka H10 kuchuku muatano. Kati gwe imagine ngo badde ku bantu abatu egaseko ne tusobola okubera nga tufuna ente je tugenda okubera nga tugula families basobole okubera nga bali. Enamba ze simu kanze munzi some. Enamba ya Airtel ezo musambu 0 mukaga. Nsambu asatu mu munana asatu mwemu. Eyo jikube kubo ya gara kubako ni chodu kilida. Ogenese kanze ngenda teka ko jiji mitwalo etano. Jiyambeko mugule embuzi, mugule ente, abantu balye. hantu balie oyinza okuba nayo nga wasobodde funa yombuze mu family woli nga tewasobodde ninga atosobola okuba kunicho yambako mu nteeka teeka kuba ku namba ze simu zino e namba ya eri 0 mukaga nsanvu asatu mu munana asatu mwemu oba 0 mukaga asatu mu munana atano musatu nsanvu musatu 0 mukaga asatu mu munana atano musatu nsanvu musatu njagalo tumirako mukwano gwanga ku Madina Islamic Insanji Katereke Madina Islamic Secondary School gwebaita Bakulumpaji Ismail Mr. Bakulumpaji Ismail obi wange nkutumirako nyowe bali kuberanga we kumira ku kikumu savu katonyeze mwen bulwembera ku mpewo Bakulumpaji Ismail abera konga ateze hasizi ya ku Madina Islamic Secondary School Nsanji Katereke esomero lyaffe eri obusiramu era njagala mbere nga mbategeeza mwenna nga tufundikira enteekateeka yaffe eya dduhiya ey'omwaka guno tuyina enteekateeka ya kusala ebisolo ennaku ezo zonna okuva ku Idi tugenda kusala tubeeko famiri zetuwa kunaku eziddaka olw'okuna lwa kutano mpaka lwa mukaaga nao tugenda sala kyetwaga abannange mujje tusale mujje tusale fenna ebisolo bineeno haji werekerezeyo emitwalo 25 ojiwe okulwa Allah nabagamba bannaffe abatake kubanga ebasinga okusala munene ebisolo munene mu Uganda omwaka guno bagenda sala ebisolo ebisukka 25 mu Uganda imagine ebisolo ebisukka 25 mu Uganda nyina mukwano gwange agenda sala ente ezisukka mu 12 n'embuzi ng'enkumi nya naye nga tekuli mbuzi ya muna Uganda n'omu tolaba nti kya bulyaza amaanyi okubeera nga tekuli yadde embuzi ya muna Uganda n'omu gye bagenda kusala naye ng'ate naffe twetaaga Allah atuwe sente twetaaga Allah atugaggawaze twetaaga Allah atuwe atumalire ebizibu byaffe naye tetwagala kusala tetwagala kuwa nze nabagamba oba oyagala Allah akuwe nawe tandika okuwa oba oyagala Allah akutere sente nawe zitereko ku balala bawi kubanga Allah nawe akuwa nga talina kyakusuubiramu kyekiri kyemba kyemba gambye nti Allah yawa Ibrahim ezadde nga talina kyamwagaza omwana we yali amwetaza takuwa mujukire sente zineno ze tugamba nti zaffe si zaffe hadithi lkudus erije nabagamba nti omwana adamu alowooza sente zize naye Allah subhanahu wa ta'ala yakikonfaminga dda nagamba almaalu maali sente zange natugamba muberenga mugula ejjana fashtaru muberenga mugula ejjana bimaali ne sente zange nze njagala nkugambe haji sente zineno zonna zogamba nti zizo wallahi ogenda kufa ozirekewo naye mu bintu byogenda okuleka nga bya bbeeyi kwe kubanga wasobola okuteeka essanyu mu bulamu bw'omuntu omulala abadde talina ssuubi okusobola okuteeka essanyu mu bulamu bw'omuntu omulala ng'abadde agenda kutuuka ku lunaku lwa Idi atuuke n'okuwanga olunaku lwa Idi lwonna alusiibe nga talina kyalidde atuuke n'okwebaka nga talina kyalidde abasajja bava ettaki nzomayinja eyo nkolerayo nnyo ekizambo kubanga bye baganda bange bye nnaakalaba wallahi nga basala ne batambula ne bajja wano mu Uganda nga bazze okusaddaaka okujja wano mu kusaddaaka waneeno baba mu nsi yaabwe ennyama nga ebaba bagenda gisala ebalemererewo kubanga erinze nabagamba buli famire esala nyina university eri take erinnya lyayo njerabidde nina omu ku mikwano gyange eyasomerayo yangamba buli muyizi yenna asala buli muyizi ku university nti batuuka ekiseera nga ennyama eri mu friji okumala omwezi nga mulamba nga bakyalya nnyama abayizi ne batuuka ekiseera tetukyayagala nnyama yammwe nga buli muyizi yenna yasala kati abantu we batyonga balina system ewa value kurubani ejiteekamu amaanyi ffe tetwagala ffe tukanyagamba ebizibu bingi naye nze nja kugamba ebizibu tebigenda kuggwaawo nga tewali kye tukoze haji ebizibu tebigenda kuggwaawo nga tewali kyokoze okwogera obwogezi tekirina kyekikola teeka mu nkola yiwa omusaayi ku lwa Allah kwata emitwalo 25 gye osale ekisolo kyonna ffe nkugambye bannaffe baganda baffe abatake baveyi ne bajja ne basala wano nga ennyama babagisalira mu nsi yaabwe eba egenda balemerawo nkugambye bagenda sala ebisolo ebisukka 5,000 omutwalo gumu 12,000, 13,000, 14,000 ebisukka 5,000 omutwalo abo naye nga atawo basala mu nsi ezisukka 40 njogeddeko statistics yekka gwe mmanyi naye kubanga oyo nyina gye mujja naye eriyo ate ne gwe simanyi mubalaba kubeera nga bagaggawalanga ne wabatsunami nga abayiseemu ogena olaba bo nga basigale ensi yaabwe ng'ekulaakulana ffe twetuddeko tugamba ebizibu bingi tujja kufaanagana nga bano abagamba nti gavumenti tetuyambye naye nga tetulina naffe bye tukola teekawo omulimu ogukole kati teekawo dduhiya ogisale olaajanire eri mungu nti mungu nsaze ku lulwo ayi Allah wange akasente gyenkajje omanyiyo Allah akasente mbadde ngenda kukaweereramu mwana fizi ne Allah nkerekereza nensala ku lulwo Allah nsaba ommalire Allah nsaba ompe kino Allah agenda kukuggulirawo enzigi gwe manya famiri zino zetuwa baba tebalina ssuubi essuubi nga lyabaweddemu nkugambye tulina amabaluwa agasukka mu 200 nga ga mizikiti muneno mu Uganda nga gasaba nnyama naye nga baluwa ogenda otunya location mweva nga mazima atuufu era tebalina busobozi busala tuyina ebbaluwa yavudde Kapchorwa nga baga tubawe ennyama waneeno Kapchorwa bannaffe nga baagala bafune ku nnyama ku Eid eno kati haji woogaana okujja okusala naffe gwe manya omanya olina komunti z'oba olekeredde ng'ate beetaaga ku ssente zo ezo nabagamba mu kusala tuba tuli mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala kyekiri ti Allah kyatwetaaza takwa Allah kumutya kutya Allah ng'okimanyi nti zino ssente Allah yazimpadde nzijeemuko omutema we gutinguwaddeyo Allah ajja kunzirizaawo Allah tasobola kulyazaamaanya Allah teyali azaamaanyako ku nabbi Ibrahim teyamulyazaamaanya gwekola okusala wooko n'ogamba ngenda tandika okusala buli mwaka wallahi togenda kumanya baraka gye zigenda kuva nga buli mwaka naye mungu ng'akusitula madda bakanyogamba oyo haji buli mwaka ndaba yeeyongerako bweyongezi ati buli mwaka ng'ozimba kizimbe kipya buli mwaka bakula banna mmotoka mpya buli mwaka embeera ng'ekyuka n'olwekyo mikwano gyaffe mwenna nga mmaliriza njagala okubasomera ennamba z'essimu zino ennamba z'essimu zino mbagambye n'obanga oyina mutwalo gumu nga tosobodde kusala naffe zikubeko ogutuwe tujja kuweereza lipooti nga tukulaga nti yero impact gye twakoze tuyina tageti ya kuwa famiri zabasukka mu 15 ennyama naye tubasaba mujje mutwegatteko kuba ku nnamba z'essimu zino ennamba 8 0 7 0 6 7 asatu mumu nana asatu mwemu ziro musanvu ziro mukaga nsanvu asatu mumu nana asatu mwemu ziro musanvu musanvu mukaga asatu mumu nana atano musatu nsanvu musatu ziro musanvu musanvu mukaga asatu mumu nana atano musatu nsanvu musatu ziro musanvu musanvu mukaga asatu munana atano musatu nsanvu musatu oba kubane ku namba ya simu eno eno yango sano jikubako siku ina ako buzimu eri ziro musanvu tano asatu chinana chenda mu munana abiri mu biri musanvu 07530 98 227 yosobola ujiku bako nitongero kunyonya kunteka teka tu Allah subhanahu wa ta'ala atusobole satuse kuna kuraidi tuberenga tubera balamu sawa Allah subhanahu wa ta'ala finna bagendo sala sawa Allah atumalide ebizibu bya febyo na ebitu tudemu ne sawa Allah subhanahu wa ta'ala buliyena atasobode kusala sawa Allah muwo busoboza ato mwako ugujja asobola okusala Nisa Allah subhanahu wa ta'ala atutase amabanja. Nisa Allah subhanahu wa ta'ala ateke obukumi munsi ya fe Uganda. Nisa Allah subhanahu wa ta'ala ichirade chini echazi mu Uganda chino ebola. Nisa Allah hachitwale wala abelenga hachitutasa. Nisa Allah subhanahu wa ta'ala atusoboze tusiwo na kura arafa. Mbakubi liza mwena temwera bilo kusiwo na kura arafa. Musoboro kufuna chance sonyi wa mazambi gami ya kebili. Nsiga denze Sheikh Chimala Akram. Tubagala nyo, mwebali kwe kumia uchiku musamfu katonyeze muenda. Programu edako ya maulire. Musibe bulungi mweraba.
1: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
2: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
3: Laba nunu tuulide. Agambye njwacho nsikiliza ne tuulide Pal FM. Wacha yu.
4: Chikun mumsa fatanyeze mwinda.
5: Pal FM.
6: Akalimika radio yo.

0: akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kemera wansi wakasanikira kyolaba kyowangula rock boom amanyiga abawanguzi ebyokunywa ebyamanyi si birungi eri abaana abakyala b'embuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo kya kawa akazanyo kano kakakasibwa ba national
1: obadde okimanyi nti kati osobola okkuba amasimu agataliiko kkomo kumanda mobile ne data okumala ennaku ssatu nyiga star emunyamwenda star emuhash ojafuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda manda mobile koleza MTN eluŋŋamizibwa Uganda Communications Commission.
2: Wenyiddwa okusasula amagoba n'engasi ebisukkiridde URA ikuwadde omukisa omulala okwetakuluzaako omugugu guno okuyita mu kusonyi w'amagoba n'engasi bw'osasula omusolo gw'okubanjibwa okuva ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga omwaka 2024 sasula omusolo okubanjibwa nga 3 ogw'omukaaga 2026 terunnayita olw'amagoba n'engasi ebikwetuumyeko bikusonyiibwe ekisonyiwo kino kikola ku musolo ogwo gwokka oguwozebwa munda mu ggwanga ogumanyiddwa nga domestic taxes okuli omusolo ku nnyingiza income tax VAT local excise duty omusolo ku nyingiza ejjibwa mu bipangisibwa rental income tax n'ogwo okusasula abenyigirwa mu zzaala gaming tax okumanya ebisingawo tukyalire ku kibanja kyaffe ku www.ura.go.ug oba tukubire ku namba zaffe ezitasasulirwa ku nooti 8 1 7 nooti nooti nooti oba nooti 8 2 7 nooti nooti nooti tusubwa omukisa guno Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda.
3: Zaka ye mpaji yokusatu mu Bisiraamu ng'ekigendo kyayo kwe kulongoosa n'okutukuza emmaali y'oyagiwadde. Zaka ebaliwa ku bitundu 2 n'obutundutundu 5 ku buli 10 ky'emmaali gy'osolooza buli mwaka era ng'esoloozebwa ku bantu bano wammanga abasuubuzi mu bika eby'enjawulo, abalimi mu bika eby'enjawulo n'abo abakola emirimu gya ofiisi oba bamufuna musaala. Zaka ekozesebwa okusitula ebyenfuna byabo n'abateesobola era eno y'engeri yokka ekukakatako gwe alina gy'osobola okuyitamu okusitula omutindo gw'obulamu bw'oyo omwetaavu. Zaka ekozesebwa okusitula omutindo gw'ebyenjigiriza mu ggwanga wamu n'okukulaakulanya wakfu. Kati wano ku House of Zaka and Wakfu Uganda tukukubiriza okuwa zaka mu butuufu bwayo olabe ne ku bibala byayo. Tutuukire ku kibanja 9 Perryman Gardens mu maaso ga Old Kampala Primary School. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu noti 777-221-221 oba noti 770-655-9591. House of Zaka and Wakfu Uganda. Pay your zaka. Get purified.
4: Kumari banga denekati House of Zaka and Wakfu Uganda yateka winkola iyobu irufu mkunga nye zaka okujigaba eri abantu beri no kugasa mbuwele za wafe tufude nyo kumbela za bamulekwa abakade abate sobora banna muandu n'abavubuka ngatuyita mukutonda w'emirimu okuweli da bamulekwa ebibiina by'okwekula kolanya okutumbula ebyobulimi n'obulunzi wamu n'okuteekawo ebintu ebivaamu ensimbi eziyimirizaawo obusiraamu oba kiyite wakufu buli muntu yenna atola zaka mu maali ye aba atuukiriza empagi y'eddiini. Zaka ejjibwa ku bintu ebivaamu ensimbi ng'ebyobusuubuzi, ebyobulimi n'abafuna omusaala eri abo abatuusizza. Osobola okusasula zaka ng'oyita mu bank oba ng'okozesa enkola eya mobile money ku ssimu 077-7-221-21 oba 070-5-19-19 oba n'ojja butereevu ku ofiisi zaffe eziri ku Plot 9 Perryman Garden Old Kampala opposite Old Kampala Primary School House of Zaka and Wakfu Uganda ku lw'okutoola zaka mu maali yo.
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد بطول رزا من نابلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل الجو ونغد بحوس اوف زكاة اندوك في يوغاندا وراليرو نزكا نيني كما كوغيرا سي ايو حوس اوف زكاة اندوك في يوغاندا نزين دي مستوديو اوامو ni mukadde wange mukwano gwange Alhaj Muhammad Nyanzi oyo nga yakulira wakfu mu Uganda. Tutwala omukisa guno okubozaayoza mwenna okubeera nga mutuse ku nnaku zino ezaidi Al Adha, idi enkulu bweti kubadda edda twagiyitanga idi enkulu ne nagenda okunoonya ento yambula kati nenga awuga nti idi yekitiibwa kyekikulu ekiriwo. Idi Al Adha eno mugimanyi bulungi nti mwenna buli alina obusobozi obusiraamu bumukubiriza okubeera nga asala ekisolo. Ekisolo ekyo ky'osala kyanjawulo lwansonga nti obeera ononyamu kutya Allah subhanahu wataala nga Allah byagamba nti lan yanala llaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tayagala nyama ya bisolo bino byemugenda kusala wadde omusaayi, wabula Allah ayagala kumutya. Ekyo ekifaananyi ng'oyagala okikuba bulungi, sisangangayo olunaku lukedde ku makya nti omukinjaaji ali mu lufula yasaze nti ssatu agabangabe, naye ng'okisanga nga kizze olwaleero biseera nga bino omanya nti kutya Allah subhanahu wataala, ate si kyokka n'abantu bafunamu ennyama ey'okulya n'ebirala. So olunaku lwa Idi luno tulubakubiriza mwenna gye muli, buli omu asseeyo omwoyo okubeera nga Idi eno abeera nti agifunamu emigaso. Temwerabira nti ejja kubeerawo ku lunaku lwokusatu olwa wiiki eno egenda okutandika enkya. So buli omu yenna abeere ng'afaayo. Wenna ali ku Power of Africa, buno obudde bwa House of Zaka and Work for Uganda. Njagala kutegeeza nti House of Zaka esangibwa wano ku Permanent Garden okulinaana ne Radio Power yennyini. Bamuliraano omu muliraano wa munne. So n'olwekyo ku poloti namba 9 Permanent Garden awo wetutudde inshaallahu taala. Ensonga zituleese ziri ensonga bbiri naye za busiraamu, so n'endala zonna zitwetaagisa. N'olwali twagadde tutunule ku nsonga bbiri. Ensonga esooka yakumanya bukulu wa zaka na kubeera nga tuwa zaka. Abooluganda zaka eno eyawukanako n'omusolo. Abantu bangi balowooza nti zaka eringa musolo, naye omusolo gwonna bujja n'ogutunula. Era njagala kuwabula na kulabula abantu abagamba nti zaka musolo gwa Allah, nedda si musolo gwa Allah, kubanga omusolo gulimu embeera y'okunyigiriza. Embeera y'okunyigiriza, singa otunulira embeera y'emisolo olwaleero ojja kukyesanga gwali eyo nga owakatonono owakanene bamuggyako omusolo. So zaka yo ibaada era kokusinza, era kyo kya bulungi bwa community. Kuba ndozi olaba n'olwaleero abantu abasinga obungi abogerwako nti ya bisente, bagamba bisente y'omuwi w'omusolo, y'omuwi w'omusolo. Amakulu omuwi w'omusolo ayina ebyagala omukolera, naye abantu bayinza okuba nga tebabikola bulungi. Sate kya zaka yo ibada kusinza Allah subhanahu wataala. Mpaji namba ya busiraamu nti obusiraamu ine mpaji ttaano, naye mwezi ttaano mulimu empaji ya zaka gyotekeddwa okubeera nga otunulira bulungi nnyo. Nyenze kenjagala kompozi kwako bategeeza mu kino kyonna bingi byetwagala obategeeza, kuba kyo kino kyekimu kubyetuze nabyo. Kyenjagala okusooka obategeeza nti zaka eno Nabi salama yajogerako ng'akulaga nti omuntu yenna bw'abeera ng'alina obusobozi obwa zaka nga Allah subhanahu wataala yamuwa emaali, naye Allah abanga yamuwa emaali eyo n'agaana okubeera nga ate atuukiriza okugitwala mu zaka, Allah subhanahu wataala kimu kubimunyiiza, era mu kumunyiiza okwo Allah emaali yoyo omuntu awadde zaka bw'agaana okuwa zaka, Allah emaali eyo agisimbulawo n'ebintu ebiwerako oba n'ebyoyonoona. Muhadithi emu Nabi salama yatugamba nti abantu singa bana babaganye okuwa zaka nga embeera eganye abantu tukali bye tutyagala kubeera nituwa zaka, ng'abamu bwe bayinza okubeera, sirowooza nti mwenna bwe muli ne babaganye okuwa zaka, Nabbi yatugamba Allah ajja kutusindikira ebintu ebyewunyisa mu byo mwe muli eky'okutuwa abakulembeze abakalubo ennyo, abagumu b'emitima, abatasaasira bantu. Ndozi yinza okutunula mu nsi ezimu Uganda ne bwoba ogigyeko, oba oyagala oyinza ogiteekako kuba nayo nyangu yakuteekako. Otunulire abatukulembera n'engeri gye balimu, ddala mu butuufu balina obusaasizi obumala eri abantu baabwe. Bwe baba tebalina busaasizi bumala eri bantu baabwe, manya nti naawe oyinza okubeera ekitundu ku kizibu ekibalimu, kubanga bw'oba ogumye omutima ku biragiro bya Allah subhanahu wataala n'okaluba, oyinza okukekanga n'abakulembeze nabo batabuse ne baguma emitima ne bakaluba okukamala obukamazi. Mu ngeri emu n'atugana otugamba nti si kyekyokka mu bintu ebiyinza okuleeta obuzibu singa abantu babeera baganya okuwa zaka, era mu ngeri emu enkuba eyinza okugaana okutonnya. Naye ekyo Allah subhanahu wataala yakiteekako ensonga lwaki enkuba etonnya wadde ng'abantu badde baganya okuwa zaka. Nabi salama n'atugamba nti laula albahaim, singa tezaali nsolo zino zetulunda awaka ng'embuzi n'ente endiga n'ebirala, lam tumtir, teyali tonyeddeko ddala. Naye tuyinza okubeera nga abantu eyo gye muli oba gye tuli tutandise okulya oba okufuna okubeera tunywa ku mazzi ga nsolo agafe nga gaweddewo. N'olwekyo mu mbeera efaanana bw'etyo njagala bakubiriza tubeere nga tuwa zaka kijja kubera nga kituyambako nyo nyo tunanga tuganya kuwa zaka kijja kubera nga kitukalubiriza obulamu nemere fara nabwe etyo kyenyagala kumugana fali atuliriza nti mukuwa zaka jo wa mulimo emigaso jo jinyine emigaso ejo nga jikugasa gweke nyini anene jigasa n'abantu bowangala nabo omugaso okusokera ddala gwenja okutunulira gwe gwa community nti zaka kimu ku mitwe ebikendeeza abantu okutunyaga n'abantu okutukola obubi nti omutulirwa wa zaka netuwa ku bantu abali mu mbeera embi abantu abo bali badde bafuna obudde obugenda okubba bafuna obudde obugenda okukola abali badde bafuna obudde obukolima bafuna obudde obugenda okukola n'okwebaza nabo ne basiima ate oluusi ne twongerako n'okwongerako emikisa gy'abantu abayinza okubeera nga batuwa zaka so n'olwekyo ensonga etuleese kwe kubakubiriza okuwa zaka ate mu ngeri emu ne tubeera nga twebaza n'abo abazze bagiwa okumala ebbanga lyona lebadde nga bagiwa tusaba allah mwenna abeere ngaabawa obulungi n'okusaba allah subhanahu wataala ti ate abo ababadde bagiwa bo babeere nga bakimanya abadde bagiwa babeere nga beeyongera n'okubeera nti bafuna emikisa so n'abo abatannaba kugiwa nga bafunyeemu akasente bazuukuke babeere nga bawa zaka kyeyagala okukulengezaako nti zaka eno allah subhanahu wataala mwenna abagiwamu kakasente si yammwe kubanga allah yali ajogerako ngagiralisaga nti walladhina fi amwalihim haqun maalum lissaili walmahrum nti abantu abawa zaka mukimanye nti maali yammwe erimu omutemwa ogw'enjawulo nga gumanyiddwa gwaba basobola okuba nti basaba eyo sadaka ate walmahrum n'abo abaavu ababeera nga tebalina kantu amakulu nti emaali yammwe ey'omuzaka mulinamu haqun maalum omugabo ogumanyiddwa gwe mulina okubeera nga okukola bulungi era ng'oguwaayo ekyo kikulaga nti zaka si mulimu ogw'okweyagalira obweyagalizi tijja kikola nga bweyagadde oba ojja genda osala emisolo nga bwe basala emisolo naga nti nyigiramu wano tukasale esalemu wano nedda muganda wange yo zaka eba etambula nga bweteekeddwa okubeera nga etambula muli ngeri yonna so njagala kukubiriza gwaliyo wenna omanye nti ensonga eyo nkulu muzaka omutwira ebintu byetukoze oba byetusimbulirako okubeera nga tukola mu byoyo byetukoze bingiko tuyinza okuba nti buno siwe budde bwokubyanjula byonna okubimalayo naye tukoze ebikwatagana n'ebyokusoma n'okuzimba amasomero n'okutambuza ebikwatagana n'ebyenjigiriza byonna ebintu ebitandise olwa ebikwatagana n'ebyenjigiriza byonna nga njagala bibagamba nti olwaleero tugenze tutambula mpolampola ne tugenda mu maaso n'okukola emirimu emirala egyo egy'ebyenjigiriza gye nkugambyeko naye nga amaanyi gaffe gonna ku mulundi guno tugatadde mu wakufu ensonga laki nazze ne alhaji muhammad nyanzi ono ku nsonga ya wakufu abantu tugimanye bulungi nti wakufu nayo weeri nga twatandikawo projekiti eri ekisulo mu disitulikiti y'esingiro mu western oba mu bugwanjuba bwa uganda ngaenkola tuzze tugikola mu bitundu ebyenjawulo tuzze tukola mu bitundu nga bwolaba mu west nile twateekayo essomero ne tugenda mu northern uganda twateekayo masijidi mu mbeera zaffe tetuli nnyo bazimbi ba mizikiti tuli nnyo babyanjigiriza naye twawalirizibwa okuzimbayo omuzikiti mu northern uganda kubanga eddokolo waaliwo obwetaavu bungi ate nga waliwo n'omuntu donaadoneetinzeyo sente ezo mu kino tugamba gwali eyo ngaosobola okudoneetinga sente zo nga ziwera n'ogamba nti awusuwavu zaka munzimbire ekintu gundi nga kya busiraamu nakyo tusobola okukikola ne tukitambuza nga bwe twakola eddokolo nga dona atuwadde sente ezizimba omuzikiti ogwo insha allahu taala ate mu ngeri yemu ne musentro twakolamuko emirimu nga eddegeya ne tuzimbayo essomero so kale nno ebyo nebira bigwamuwakufu bigwa mu ttabi lya wakufu Haji Nyanzi lyakulira yensonga lwaki nzize ne Haji Nyanzi ono abeere nga atunyonyola ku wakufu y'ekisulo ate tugende nga tujuliriza tubabulire nakiki kyetwetaaga ku wakufu eyo kubanga mwenna ebakwatako abali mu ggwanga lyonna kubanga yaggwanga lyonna insha allahu taala kamusabe naye abeere nga atunyonyola ku kikwatagana ku pointi eyokubiri ekwatagana ne wakufu yaffe ey'ekisulo insha allahu taala naamu Haji Nyanzi.
6: Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh abawuliza abaffe bwina n'abatulaba tuli basanyufu nnyo okuba nti tuli wano lwaleero mu palo radio tusobole okuba nti tuwuliziganyako ku bigenda mu house of zaka ekisooka twebaza allah nanyini byonna asobodde otuwa obulamu ne tuba ntusobola okuba nti wetuli ne tusobola n'okuweereza ku busiraamu tubeeko naffe ettafaali lye tuteekamu ng'aba house of zaka nga mukadde wange siyo sheikh kibaati bwababuulidde house of zaka emirimu gyayo mingi mulimu omukulu gwakuŋŋaanya zaka zakatirimaali deni atene chirala no kunganya sadaka ne cheyongera ko no kunganya wofu no kuzikula akulanya kakati mmongeri eyo tubatu gongera nga tugenda tugaziwa atukole mirimu eyo katwe tugenda olwalero alhamdulillah tubadde twatandika omulimu gwo kuzimba essomero lya Kishuro Muslim Primary School lisangibwa mu Ishingiro District ndozo ziringa maruzinga 18 okuvembarara ku Ishingiro Road awakulinana Aisha Girls we wali primary school ya feyo nga tugenda kujizimba tubenti tuzimba ebizimbe okuva ku P1 okutuka ku P7 ate tuongereko n'ekizimbe ekirala ekirimu ICT kisobola okubanga tutekamu computers inshallah mu bana abasobozeseza sobole n'okuba ntuzimbayo library mubiremu ebitabo by'abaana baffe nga bisomesa eddiini y'obusiraamu ate kyakubiri n'ebya secular n'olwekyo omulimu ogwo gukyali mugazi naye alhamdulillah twebaza Katonda ennaku z'omwezi zaali 24 omwezi oguwedde twatemevunike ne tubeerayo abantu bangi ne mujja ne mutuuka obuwagizi
5: 24 ogwokuna
6: alhamdulillah wetwogerera nti omulimu gutambula ndoza mukama wange foundation yawedde
5: ekikulu ekirimu byonna nti twagala kwebaza Haji Nyanzi ne timu gyotambula nayo mu bigambo bya wakufu nti wetwogerera kati omusingi gwonna gwawedde tegwawedde bugwe kyokka naye gwawedde okuzimba n'okuziika n'okubika gwonna wabula kati wetutandikira nti gwetaaga amayinja gwetaaga seminti gwetaaga ebikola ate tukitule tugende mu maaso inshaallahu taala pozi kenyagala okutangazaamu Haji Nyanzi kagambye nti twataddeko ICT netutagako ne library kituufu ebifo ebirala byonna ebyetuzimbye tutaddeko bintu ebyo bibiri naye twakyuse nti tutambula n'ensi bwekola ki bwetambula olwaleero buli muntu yenna gw'olaba kompyuta yafuuka kompyuta oba ebikwatagana ne tekinologiya byafuuka bya tekinologiya nga tetuyinza kuleka bannaffe ate abali mu kitundu kyeyo nga tetubalengeza naddala abawalimu n'abakulembeze okubeera nga bali kumpi ne tekinologiya so n'olwekyo abooluganda batuwuliriza twataddeko ebyo ekyokubi layiburaly omuntu yenna ensi yonna yeetaaga kusoma ensi nga terina kusoma tejja kutambula bulungi n'olwekyo layiburaly naye twagitaddeko tusobole okuteekamu ebitabo era buli alina ekitabo ekirungi buli alina bireete tubikuŋŋaanye wano tujjagenda nabyo nga tugulawo layiburaly yaffeeyo insha allahu taala namugenda mu maaso Haji Nyanzi
6: alhamdulillah weewale nnyo CEO era mukama wange nga bw'ayogedde nti ekizimbe kyaffe ekyo twagadde n'okujjukira mukadde waffe omu ku batandisi ba House of Zaka kubanga House of Zaka yatandikibwa abantu abirimu omu abamu bakyaliwo ate abalala mungu agenze abakoowoola abaana bagenze nga katugambe Haji BMK yokubatandika naye yagenda
5: Allah amusaasire
6: ne tubaako ne Haji Musa Katongole mu omuna yamusaasire yagenda

0: kuliza ba pale femo okuyamba kumukumaliriza masjidi jamba echanja fena tusalirawo ngeswala ya kutandika kusawa bili zenyini ezo kumacha musabiddwa kukuma ebiseera tulabe no mulimu we gutuse idi mubaraka fena tusalire ku masjidi jamba.
1: Mzee mkutwaneko?
2: Jenda ga manyi yo, shima njenda ga.
3: Chichi mzee mutawana achi?
2: Mwana wangi, ngeenda ku Nibra.
3: Ogama Nibra's Islamic. Chienka nirotose.
4: Nibra's Islamic Secondary School. Dio somero liyo busiramu, elisangiwe gaya za manyangwa. Iranga lisomesa, aba wala nabalenzi. Kumusinjo kwa busiramu, iranga baina O ne A level. Ngaba somesa arts ne sciences. Iranga basomesa ne ebya mikono. Wange somesa yawe, di kumutindo guansiyo na. Iranga buli Sunday, wabira wo special classes. Ezo kusomesa abane dini yawe. Bakubira kusimu 0782 16 63 0703 7 64 katino nawe leta umwana uba mukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Emanyangwa.
5: Uwangi, ulio chaliru.
6: Ndi bulungi.
5: Tuetege kila naku. Nsuburu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa wakumere.
6: Looza kumulamu bwa abantu.
5: Tuluozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusuburu kolo obuji. Nechapati.
6: Elama gezi genkuwa kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
5: Spring Fla, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mubiri. Atere duamu ebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete ulole gwanga. Spring Fla, kuli baba Mandela Millers, ebisega ku roundabout Masaka Road.
7: Rushmark Junior School elisangiwe rusaze ku Sentema Road ya somero lye sigika mukuuma no igwango musinjo mugumudala mu byeddini nense somero lya Denne Boarding baline nkole tambuza abana bavika era omwana bamutera dala ku mulyango gwo baline daycare nursery P1 paka ku kibine ky'okutaano ate ku bisale ebisoboka ne mufuna mpola somero liri ku musinji gwa busiramu nenga n'abenzikiriza endala banirizibwa ku Rushmark abasomesa batendeke bulungi baline omukwano gw'abaana essomero liri wagazi ng'ebyokuzanyisa by'abaana tubimalaawo ekitufuula ab'enjawulo ku Rushmark abaana tubayigiriza ebyemikono bakery okola liquid soap okulimira wafunda okutunga wamu n'okukuba ennanga wandiisa omwana wo kati ng'oyita ku noti 7785 oba 2 9 9 3 3 1 oba okujja obutereevu ku ssomero erisangibwa erusaze ku luguudo lw'e Sentema. Rushmark Junior School. We aim for victory.
8: Belege mzai kamadi, ngosi kasikaba zuku, waba tuwa la wana.
9: Ndi kasi ina budi mwana angengida Kenya.
8: Ati kola yochi.
9: Batuwa la kusomate wano wachari weso meru. Abasome sabasiba mufiri, mbwaba na babala gabula zifiri.
8: Ukakasa.
9: Nje ndazira mwebio lekakwa nengenda.
8: Panaye, wano winasa na esome ya esome suza kumutindo wensiyo na.
9: Hey.
8: Ryan Classic Islamic Nursery and Primary School.
9: Kale kamba tuwa leyo.
10: Ryan Classic Islamic Nursery Day and Boarding Primary School. Yesome romu za demosani do kutuwa romuana wa. Antibadina abasome sabatendeke. Abali kumutindo wensiyo na. Gadiri kumusinji kwa abasiramu. Basome sabia dini, nebia nsi. Ukugata kebia mikono. Nganebito nebia abana babitumbura basangibwa nasa na kabulengwa ngofude kucheba ndo road bafune kusimo 0743 84 0782 83 84 beba Ryan Classic Islamic Nursery and Primary Day and Boarding School e nasa na kabulengwa
11: wane wafe singa omururu ogulete obuli ake obwabulingiri tebikolebwa ako na amanyi ensi ya fetejja genda maso na katono wanae wafe abantu bafe bamanyi nnyo okutereka ebyokukola ensi esobole okukulaakulana naye ensi yaffe jja kweyongera bweyongeza okwonooneka singa tewabeewo kyamaanyi kikolebwa ku mululu n'ebigendera ku mululu mu biseera bino tulina obuzinga obw'abantu abagagga ennyo naye ng'abo beetooloddwa ennyanja ey'abaavu ddala kino si kirungi n'akamu era kya bulabe ddala kubanga kye kireeta obutemu obunyazi obutali butebenkevu era n'emize emibi emirala mingi nnyo n'olwekyo nkubira omulanga abazadde abakulembeze ab'engeri zonna okubuulirira n'okugunjula abavubuka baffe. okwerinda ennyo omululu.
12: Okubuulirira abavubuka okwerinda ennyo omululu. Nga tetunaba kudde mu programu yaffe, njagala nsi okemala okutuusaako ekirango kino. Ekirango kino kyakubika. Sheikh Jamiru Muwonge, omukulu w'ettwale lya Bukoto Kisasi, abika muwala we Hadija Namuyomba, afudde mbulamu bw'ensi muno. Wakuziikibwa olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 2/5. Ya kuzikibwa na kule nchangi na kutu mwezi abili mutanu. Agenda kuzikibwa wali eri Ebombo Sabwe. Sheikh Jamiru Muwonge, omukulu w'ettwale lya Bukoto Kisasi, abika muwala we Hadija Namuyomba, wa kuzikibwa encha ngina kutu mwezi abili mutanu kumande. Agenda kuzikibwa wali eri Ebombo Sabwe. Abikira Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi, azibikida ba Supreme Kadhi Sheikh Sekaja, Supreme Kadhi Sheikh Sekaja Hussein, abikide aboluganda abako nabemikwano wabundi ba Sheikh mwena, abikide omkulu wa ba Sheikh mu Uganda Sheikh Abdunur Lunanova Kawoya, aboluganda abako nabemikwano Sheikh Jamiru Muwonge, omkulu w'ettwale lya Kisasi, abika muwalawe Muwalawe Hadija Namuyomba, wa kuzikibwa olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 2/5 omwezi ogw'okutaano, essaawa zigenda kubeera 8 Ebombo Sabwe. Abikira Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi, Supreme Kadhi Sheikh Hussein Sekaja, omukulu w'abamasheikh Sheikh Muhammad Abdunur Lunano Bakawoya, aboluganda abako n'abemikwano, omwami wa Ssaabasajja Kabaka amyuka omukulu w'ettwale Naggulu Bina Sheikh Ahmad Matovu, abika mwanyina Hadija Namuyomba, wa kuzikibwa olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 2/5 omwezi ogw'okutaano, ku ssaawa zigenda kubeera 8 wagenda kuzikibwa wali Bombo Sabwe. Abikidde Haji Juma Kitaka Luwero Kigoroba, abenju ya Hamisi Dungu, abenju ya Yusufu Luyulika Seta Butambala, Haji Muhammad Chigundu, aboluganda abako n'abemikwano. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kitalo nnyo Haji Jamiru Muwonge okuvibwako mwalawo Hadija. Kitalo nnyo. Sawa Allah subhanahu wa ta'ala amsasile byamusobako nafe pale FM tukusasile nnyo Haji Jamiru Muwonge. Njagala tudeyo insha Allah. Tuli munteekateeka y'okulaba nti tuzza abaana ku masomero. Abaana bagenda kudda mu masomero. Mbadde njogeddeko okuwali ku nsonga y'abazadde abateefiirayo, ne twebaza ate abazadde abafaayo okulaba nti nno bafaayo ku baana. Era ngenda kujjako kaawe muli, kubanga nkimanyi mulina obusonga bwammwe, abamu ye paalamenti yaabwe beeyabiriza. Munagamba ky'oyogedde kituufu. Abasajja baatulekera abaana. N'omusajja n'agamba nti bannange omukazi ne bw'okwata n'omuterayo sente, era abaana tabagamba nti nabateereddeyo fees, era agamba yaziwaddeyo. Kati nange nebintama ninga kambivireko ddala. Abamu bayina ensonga zaabwe, tugenda kujjako kaawo we muli insha Allah, nga tuyita ku simu zaffe 0759 00 kwe tujja okuyita insha Allah ng'akadde katuuse, tugenda kubambafuna. Naye njagala ate tukwateko ku baana nga tetunaba kufuna mmwe abamasimu, njagala tukkirize twogereko ne ku baana bano. Baana mmwe bazadde bammwe beerekereza bingi, ne babakwatira sente babaweerere. Taata n'abeera ng'ayambala essaati emu, maama n'abeeranga talinayo yadde shalya katugenda mu yidi, abazadde baaganye okugula engoye abamu. Kwe nagamba njakusomera kusaalira mu lukadde lw'embadde nnina, ate bamu n'abaana badda kusomero. Kati ate sente nzize mu kugulira abaana mu kugula engoye, abaana tebaasome. N'ateeberezaamu olugoye lwandiguze agenda agula olugoye 300-200 nga bwaluteeka mu ezo, abaana bagenda kuba tebagenda kusoma. Segera. Abana baba genda kwati bagenda kusoma. Na wechitio. Neyele kiri za nagamba antia. Ezibadde zorugo ikanzi gulemu evitabo. Ezibadde zorugo ikanzi gulemu chino. Gundi yangambi taina angato. Asobolo kulaba antino guosoma. Nechibachi kwa senaku. Gugubasi indise kusomero. Muzadewo yerekereza. Bulichimucho na cherekereza. Notuka kusomero. Nodamu kufuna grupu. Zina kuita tembo. Ngo ina kukola daru. Daru kusomero. Guba kutenda kusomero. Yegwa kulembira mwo. Abedimo kuiwe mere. Okugane mere. Nti akakaunga tetukalia. Gwa kulembira mwo. Nga gwa ina grupu. Obutoloka kusomero. Nga gwa ina grupu. Obumanya banno buloji webuli. Goyinza okulowooza nti mu kiseera kino olumya mukaddewo oba oyonoona ssente za mukaddewo n'otamanya nti weeyonoonera ekiseera kye ekyomu maaso. Gwe weeyonoonera ekiseera kye ekyomu maaso. Nkwegayiridde. Lowooza nnyo, nnyo. Nga tonnaba kulya taka lya kiswa. Nga tonnaba kusima taka lya kiswa lino kulirya. Fumintiriza nnyo lowooze enkuyege jejje ettaka eryo okulibumba ebumba ekiswa. Lowooza nnyo ku nkuyege jekuŋŋaanya ettaka lyayo eyo. N'erikuŋŋaanya, n'eribumba, n'ekola ekiswa. Nga tonnatendereza mubisi gwanju kiguwooma. Fumintiriza nnyo enjuki biki byekola na waji esombola obuntu bwesombola etukokola omubisi gwayo ogwo gw'otendereza nti guwooma. Nga tonnaba kwonoona ssente za mukaddewo. Nga tonnaba kwonoona ssente za mukaddewo kuziddamu bakututte ku ssomero tosomye okulembeddemu bigurupu ebibiina ebyekalakaasa. Bwaba somesa mukibiina tofaayo yegwa kulembera mu kutuma abasomesa amanya yegwa kulembera mu kola buli kimu kyonna. Lowooza ku mukadde wojajja sente za kuteeka mu osome. Atolowooze ku baana bameka abali ku kyalo ewammwe abatasoma nenga omukisa bandibadde bagwagala ogw'okusoma. Golezo oli wakitalo nnyo. Oli wakitalo. Bameka abagenda ku ssomero nga tebafunye yadde n'ekitabo takirina ninga alina genda ku ssomero olw'okwagala awammanta yayagala agende ku ssomero ne taata yafa maama yafa tewali agamba ne omwana ne yeeyiya n'akuba bbulooka ku kyalo abaana abawala batambuza kasooli neetika ekibbo bwe kiti ekinene omulimu kasooli oba baketi enene bweti erimu kasooli atambuza kunoonya kitabo afuna anoonya ekitabo kya sente zigenda okugula ekitabo kyagenda okutwagenda nakyo ku ssomero. Gwe ebyo obikoze oba tomanya nakumanya muzaddewo jajje sente olabirawo ng'ebintu akuleetedde ebitabo biibino baatusabyeyo shali eya bulaaka baatusabyeyo kino buli kimu kyonna kyonna n'obeera nga oli mukiwa manta kiba kyosaba muzadde kyaleeta baatusabyeyo akatabo bwe kati tugenda funa twagala akatabo ka physics taata baatugambye tugule akatabo ka biology walawo akatabo ka history kebatunda muzadde ono akwata sente n'azikuwa n'oyonoona sente ze n'otasoma n'obeera ku ssomero nga gwa atawulira basomesa n'obeera ku ssomero nga yegwe aganza obwana bagaza obwana bunno. Bino byonna ojja bikola olowooze nti onoonya ssanyu naye mukenenya akulinze siriimu akulinze bwati akulinze ennaku ejja kuluma olunaku muzadde olwali kujjamu enta n'agamba nakuwaterayo sente n'ogaana embifaako kankuleke mwana wange nkutadde. Enako ijja kuluma nga banno be wasoma nabo batuuse mu bifo ebyobuvunaanyizibwa bakunoonya bakuyite bakuwe ogende okole naye nga tosobola tosobola mpapula z'ogenda kulagayo. Obeerawo otandika okukuba emimiro naye nga tewerabidde nti wayonoona ssente z'abakadde bo. Kozesa akaseera k'olina akaseera kano akaliwo nga mukadde wakyasobola okukukwatira omutwalo, mukadde wakyasobola okugulira yunifoomu, mukadde wakyasobola okukukwatira akugulira engatto n'akuwa ekitabo ogende osome n'agenda ne ku ssomero n'ayogera n'abasomesa abaweere bamugumiikirizeeko. Waliwo abaana abeekolera ebyo byonna bonna nga yabyekolera yeyeenoonyeza engatto yanoonya ekitabo ate yeyeebwerera. Negwe oyina akachansi kano tukakozesezza muzadde wo waali bwana amala okuva mu bulamu bw'ensi muno ojja kgenda otuleko ne mu kitooko ogakaabe. Tulowooza nti abo abaŋŋanda zaunda tata gundi ndaba akola mu URA, tata gundi akola mu KCC, tata gundi akola gundi, tulowooza nti bagenda kuyamba. Tewali agenda kuyamba era tewali yadde n'omu bwati bajja kkoma kukulaganyisa nga bagetateeka kitaawo mu kabuli webagenda okkoma okulaganyisa oba nga bateeka maamawo mu kabuli bambi gundi alisa abaana gundi abadde amaliriza senior 6 gundi ne senior 6 onza n'obutagimalaako nga kitaawo afudde abeeyamye okuweerya nga tebajja kuweerya badde beesoma. Oli bwana aba akulumiriddwa ennyo agenda kutwala ewuwosooke kubeera nga mupakasi. Mupakasi okole ng'okole enkya n'eggulo. Bwona agamba mbusima nteekako ttaala kusoma bitabo agamba ejjako ettaala amasannyalaze gagenda naye nga wammwe tekyaliyo. Kozesa omukisa guno nga kitaawo akyali mulamu, maama we akyali mulamu, osome mwannyinaze muganda wange mwana wange osome lw'ogenda okubeera obulungi mu nsi. 0759 emu 079 00 0759 emu 079 00 kwobaoyita tusobole okulaba nti twogeramu akadakiika kano akasigaddeyo kubanga obudakiika busigaddeyo butonotono tusobole okulaba nti twogeramu naye nga nkubuulira mwana wange tewali kya bugagga kyogenda kufuna nga kusoma. Tewali kya bugagga kyogenda kufuna nga kusoma. Omuzadde yeerekereza n'akuweerera mutwale ng'owobuvunaanyizibwa mufeeko munafe. Sorry 0759 emu 0759 00 kwobaoyita okwo kwobaoyita tutambule mpola wano tambule mpola wano. Halo
13: halo
12: wanjise
13: nange mbadde ku program
12: ani ono sebo
13: bamta mwesigwa mbadde ku program kakati nange nze omu ku bataata abalinganga boyinza okwenenya mbu obanga tusudde ng'obuvunanyizibwa n'olumu nga bamama be baleese embeera eyo nti bamama bajja ne bateekawo obusungu obungi nange nalina abaana bange naye obusinamu obutakkaanya maama n'asalawo akuwekera eddala abaana naye ku ssomero gye baali bamanyi nga ggwe taata w'abaana n'atuukawo n'abagamba taata w'abaana taddanga waneeno enatuukawo ne baŋŋamba taata w'abaana takomangawo wano wabanga azze mu nkubiri ne nnobaewange na n'obaayo bunobi olw'embeera maama gye yali ataddewo n'omukyala wange omukyala n'aŋŋamba toddanga wano obanga agalaba abaana kubira maama wa mbunkubire maama we yabambulira abaana we mbasanga naye abaana abali ewange abali mu dduuka ewange kati awo nange nenyina n'obusungu mukwano olw'okuba madaamu yali afunye ku ssente tukoze obusente buweza alaba kati buli kimu atyewulira atekawa abana kabaka bankwekere dala kusomero nze yawandisa ya abana ne kati ne kusomero baya bagamba data wabwe yafa ne message ze nafuna nganga obanta deyo nga school fees nga omanyi message ze tufuna nga kusomero yadda yondo za system ngyo nane babiyiwa alagembo sibalina ko nani biwa we nagenda okusomero je bayo manyi ze data wawe ne bangano okudamula abana mu kirasi
12: chibi nyo kulumwesi kwa chibi abazadde tuwe kube mu bifuba abana nibona akolotya bajja sigala boli ye kitawe nibona akola chi hallo
14: padwa
12: wanji sebo
14: uwe wale kuwele
12: amina sebo
14: mungu akutuwele chwe singo kwa gara
12: Allahumma amin
14: era akutuwangalize
12: Allahumma amin
14: ekyama zima naba testesi wa programu za pal mungu abawe mukisa
12: Allahumma amin
14: sawa programu eno nga mpuliriza nzo mukubana oyogeddeko abata kozisa mukisa bazadde babwe guba bawa nenge sawa zino ndi mukwe ndeko baga mbebe bine bigamba abana bali ku radio abankuliriza abali ku pal ejudo kumanya n'okutegeera chansi bwebaawo ng'omuzadde akuweerera ng'akuweerayo buli kimu okusookera ddala sooka oyagala omuzadde oyo ekyokubiri muwama tumuwulirize ate ekyokusatu bw'oba osoma tosomera muzadde wabula weesomera wekka kuba ekiseera kigenda tuuka nga muzadde wotaliwo naye nga biwasoma biyamba ggwe n'abaana babaolizaala nze essaawa zino ndi mukwejjusa taata waali omulongo wasi waali ekibowa enakaseke naye yatulwanako nyo ne sente nazisasula nga ku ssomero naye nga tetubeera mu bikajjo
12: notatuuka
14: yes nga tubeera mu kulya bikajjo y'abantu ku kyalo tubeera mu kulya ffene w'abantu ku kyalo tweka mu miti eyo ekyamazima okusoma netukutwala nga kikulu essaawa zino tuli mu kwejjusa si nzenze kabula n'abamu ku baganda bange abamu bakulu bange naye ate abatono abasobola okusoma bali mu mbeera ennungi otegera kuba batwala amagezi ga muzeyi ge yabagambanga bamuwulirizanga bwe yatulanga nabo n'ababulira bawulirizanga naye twefuula nga abalalu essaawa zino twabamu abazunga abamu bali mu ziboda abamu bali mazinyama abamu bakola biki naye nga bala bali mu ziwofiisi bali abasoma beekoledde emirimu egy'enjawulo bale tuwa bazadde ekitiibwa tubawulirize tabanyo mukama atuwa amagezi okutegeera n'okumanya twejjuse ebyo bye twakola mu maaso g'abazadde baffe tuddeyo tubeenenyeze osanga asobola okukukwatirayo kakapito n'agamba mwana wange tandikira wano kasi otegedde ensobi yo salaamu aleikum
12: waalaikumu salaamu warahmatullahi wabarakaatuhu webali nnyo webalire ddala bananga akadde kagenze insha Allah ku sande tugenda kwogera ku baana era tuli ku baana nga ngenda tandika nammwe abazadde buli muzadde akuba essimu abereka entanda gy'asibirira omwana we gw'atutte ku ssomero insha Allah ku sande nakku olwessande insha Allah tuli ku nsonga y'abaana kudda ku masomero munzikirize tugenda kusinkana mu programu yaffe egenda kubeera ekyoto saawa egenda kubeera emu ndi Alhaji Ali Mubiru mbagaliza egandalo lya Sunday eddungi
15: wakatinga radio yenganze 17 akatonyeze mwenda Pearl of Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu
16: Pearl FM ku 15
15: nga tukuweereza dawe yeesigika okunoonyereza okumalayo kusene puroguraamu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran Pearl FM tukutegekedde empaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutuumiddwa Pearl FM Schools Quran Competition 2026 okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga tosobola okuwulira essomero lyo galibinkana na masomero amalala mukusoma ekitabo kya Allah abayiza bamaloboza amasene kelebu era amasomero mangi gamaze okwewandisa Pal FM Schools Grand Competition okuva kusawa munana paka sawa mwenda ezemisana Monday to Friday okutandika ngine kuzomwezi munana omwezi ogwomukaga bili abili mumukaga tuninga owagire somero lyo atenga wulia kumaloboza amasene kelebu agaba yizi yonanga biwagitwa Fidaus Hija and Umrah Services Limited.
17: Oje ulira, oje ulira. Eto chechumiro cha pichipichi ya Simba Automotives Limited. Enkozi ye mirimu. Katikirizo wabagana. Simba Automotives Limited. Bebo kawa ina pichipichi enkozi ze mirimu yali abana baboda. Omuli bosi sisi chikumi. Ropta sisi chikumi ya mirimutano. Okugukata ne Simba sumo. Enonga tukutuku. Eze kuyamba wakura mkutale. Abarimi. Kuna abasubozi. Anti yeti katemonyi pick up. Tukutuku zino. Mwini wa sisi bibiri. Sisi bibiri ya tano. Ne sisi bisatu. Ngakulikeza single tire. Ni double tire. Osobola kuzifuna mukashi oba kuchibanja mpola ngosuka no sasulayo sente ntono balance no mulete mu mpola mpola pichipichi za Simba Automotive Limited ziliko charging le simu yo omuto omugazi obulungi kuna amatala lumamyo mpangazi nyangu kulabirira atenga zisoboka okumanya bisinga wo genda ku ofisi yawe sangi bekamocha opposite city oil oba mundeba opposite total horizon oba kwile kuzira musanvu ziremu anamunya asatu musatu nsanvu munya oba ziro musanvu musanvu nya ngaga mubiri abiri munya Ana mukaga obazira musanvu 00 atano musanvu nsanvu mwemu chine mukaga Simba Automotive Limited 360 degrees satisfaction
18: kukwimiriza program shit sunny day wote kiriri nsungi zinjawulo izikwatikana ku mikoro muri mbaga kwenjura revision Chitofo, obasi chitofo, chani ba digita, kumikoro jafe, kubitanya, kubikuba mutochi, kubisunsora, ngituli umu na abamanyi, baka furo, era baka kensa, mkuru ngami ya mikoro, wanakupa. Buli lwa Sunday, okuva kusawa kumi, baka kusawa kumi ni mweza akaongeze, Church Sunny Day, tojisuwa.
19: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
20: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
19: Atendezibwa Allah jalla wa ala na matenda majivu tumsaba asoksa sida ebyengera ne mirembe ku HT wa Nabi Muhammad
20: sallallahu alaihi wasallam.
19: Abebitibwa njagala kutwala omukisa guno okubeba zano okubayuzayo za okubera nga tusibye elunaku olwomunano olwaleero o munako eza dhul hijja lolecho mwebali nyo mwebali dalu kwe wayo abasobodo zisiba enako 10 mwebali nyo mwebali dalala onako lwencha mande tusiba onako ore olwomwenda songa ate sorry e right tusibye lwa musanvu encha umandu siba lwa munana
20: lwa munana
19: uloku birisiba lwa
20: mwenda
19: kati ku lwokusatu Rwa kumi, rwa idi.
20: Rwa idi, yini, yes, mashallah.
19: Mbango, na kuruwa arafa. Lubeira wongu, rwa kubiri, na kuzo mwezi mwenda. Norecho, njala kubayo, sayaza na kubebaza. Kukubira nga musivi, olunaku, oluwa msambu. Olwale na kusande.
20: Chitofu.
19: Njala kubatuwala, ngeira mulijo, mchima nyinti. Enaku, zitu wede kuba iganda bange. Seso wala kujukiza, bionane vivajukiza, nera vila okubajukiza. Omulimu mkulu nyuge tukino kola. Mwena kuzine mkulu ezigadeo tusigazai na kubili. Okumala kena kumi. Ezili mwokusimwa kwa alinyu no kuongeza no kubisamu. Obuta bajukiza kuzimba kumasjidi jamba. Masjidi jamba eno. Mwuchimanyi bulu nyantuze tubajukiza. Na ye, butu maliriza idu wetuti. Tetugenda kudamu kusonda sente za masjidi jamba. Asigala tolama. Nolwecho weleza sent ku 0700 mukaga. Nsambu munya. Mkaga. Nsambu. Weleza sent ku 0700 mukaga. Nsambu munya. Mkaga. Nsambu. Ereta manja gaparu wa Africa Radio. Ate guwa MTN. Ogenda kwa 0 emisambu 3. 0 musambu minundi esatu. Otekako 11 nsambu mwenda 2 musatu. Ereta gasozi Muhammad Haruna. Teka kwa sindi na ingo ni kukume kerezo. Tewaliyo, lunakulona, luogenda kusanganga, lufanango, lualero, luogenda kuteka sindi nga za kuzimba nyumba ya Allah. Mumwezi guno. Atene mumwaka guno. Tu nge nakuzinoze nyinyi ze tulimu nakumo. Omusambu. Enaku musambu. Umwezi kwa dhuli.
20: Hija.
19: Nolwecho, tukolomu ni mwogo, nga tukosa kwa gala. Gwe na ya gala Allah kusasule virunji. Atuoto zana kusanga kusasula, nga tokoze mwini mwuguno. Sasula, kola virunji, nga oya gala Allah kusasule, nga oya gala Allah kusime. Tuzime masjidi jamba, nga tukola omulimu, ogulaga, ogukakasa, ntigwe tugendo kome kereza na guo, ena kuzino ekumi mwumwezo kwa mwile hija. Nolwecho, nisawa Allah, kwa nagu asoboza siza, teka sente, kuziro musavu, ziro mukaga, nsambu munya, mkaga, nsambu. Oba ziro msambu, ziro msambu esatu. Ziro msambu, msambu, msambu. Kuminemu, msambu mwenda, abili msatu. Ileta gasozi, Muhammad Haruna, tulioke tutambule. Program, chichi, echesani de. Amanya ne dobozi, nga ulijo, nze Sheikh Kaketa Bakar Khamis Chitata, umkubiliza wa programu eno, nga tutambuli ya wamuno umurunji, ono, umusajja omukuru, umusajja wechitiwa, atenga umusajja ono, kozi baba ita bani mwe, baba ita basichi, banani ni company nene.
20: Baso wa good day. Quality bakery Uganda. Aba kula sewa good day fresh cakes.
19: Mchisera chino mukirizenti omukulu sewa good day alawi. Gwendi na emu studio za Pearl of Africa Radio. Era gwe njagala tutambule na ye. Mwensonga za luna kuruno. Olwalero. Njagala kukwa sabantu. Obatole kusalamu. Atolu vanyuma male. Okubategeza. Chi chetugenda okutambula nacho. Soka obatole kusalamu.
20: Aba uliriza Pearl FM. Chikumi musanvu. Katonyeze muenda. Ekula lio muntu wavulijo. Yona jemuli. Mwebali kwe kumira. Kumpeo za Pearl FM. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
20: Lunaku urusande Sheikh tukirize tugane banange apa uliriza Pearl FM. Natala mubude buno bwenyini banange mwebale nyu lunaku urusande lwa kuumulako bantu kuberanga betekera teke lunaku lwancha lwa mande ne oli na gamba nedda kankole byonna gabwe mpuliriza chi Pearl FM.
19: Ngawa wali wana agamba. Netekera teke na lunaku
20: lwa Eid chitofu.
19: Emulia.
20: Ayi radala. Kakati no waliwo na abano bali na radios moto kanga ye ever. Kaziruberera radio atambulira ku pale FM. Atusaba Allah bweche msingo kwa galanga kirungi. Mukirize twale mukisaguna okutumira ko abo nabe komera ku pale FM no muri Haji Bosa Abdunuri Masajja kwale ku pale FM manyaji buliriza. Kiriza tumire ko family ya Kakuleto Musa Chinove Kakuleto family awe Chevando mchadondo mwe bali ku komera ku pale FM Hajati Bosa ya Masajja Chivira Zone mwe kwe kumira kupale FM Chinove Abubakari Snow Cold Uganda Limited wabali kwe kumira kupale FM mwenji naze Aziza Namutevi wabali kwe kumira kupale FM mwalo wange Nampe Wukuluthum wabali kwe kumira kupale FM Sengazamu Avumba au Alia Vomba Zamu Naluja wabali kwe kumira kupale FM Naba lalabo na abana naba zukula Vamu Sachinove Kakuleto wabali kwe kumira kupale FM Lux Estate Senge Wachiso Bangambira dale na kuzino pale FM Mujuliriza dale na mtima gumo Mwevali nyo Mwevali redala Airinya nze Sewa Good Day Alawi Okuvamu kampuni ya Sewa Good Day Quality Bakery Uganda Abakula keksi ezenja ulo Abakula kukizi ezenja ulo Abakula daddy's weziri pananga bagendo kuzabana ku masomero kukizi weziri daddy's weziri ateranga sambu zikugizuangale banga dene tugenda muidi jaguza idi ne keki the cakes weziri bananga bali ne mikoro kwanjula mbaga keke zizo datu vanazo uwaba fide kusawa kude kwa Little Bakery Uganda wajira uondazi berira udalambude tusangibu hao kuchibloka ongo yambuka wakafa kushelu ninga tunatuka kudwari ulia Sebi Hospital wetuliwe tuina head office yafe usulo kutusanga uku Yesu Amala ukulida na cheap supermarket na uwe tuli tusangibu down off in our trade training center ya manyi abalala musu ulo kutusanga wechirinya vigo waka sumuluzo serebu na uwe wetuli dal na manye training center weri tuina neva agenti unai wachiso aiwana jaketi events na osu wakundi kwa Little Bakery na o waliro msangira odala bandangi ne osu tusanga kunoti msavu mkaga ana kumina mkaga mkaga mutano noti msavu mkaga ana kumina mkaga mkaga mutano oba kufis line ya noti msavu noti satu noti musanvu tano musanvu noti tano kumi chenda musatu oba 0757 05 1093 ya office line ya fe okukosobola kutusanga bananga bali ne mikolo mwagala balungamya ku mikolo gyo Islam ne mikolo gyo ne mikolo jetuina bannange wetuli abasanyuli abogezi Muslim Culture Group osobola kutusanga ku noti musanvu noti satu 0703 85 9102 over noti msavu noti satu chinana mutano chenda mwemu noti bili wanatu verida wo dala anga wemu ulide ava uliriza pale FM
0: kankoboze
20: yes sevo
0: eze namba zo wade kulike yango watiriko
20: eze namba zemba wade
0: zizo
20: zangi eze namba zo naze mfunye za mwamisi wabude
0: ya Sheikh Kaketa Bakar Khamis Chitata ezange zili 0 msambu 0 satu 10 msambu 8 19 oba 10 msambu 8 19 0 msambu 0 satu eye mcheni yali 0 msambu 2 9 0 msambu 4 eizo zeza Sheikh Kaketa Bakar Khamis Chitata bobo ya galabogezi abalambisi abatestesi elaba lungamia nga bava mu kibiina kimune nga basobola okudda saidi ne saidi era ojja kuba kweze namba atenze engeri gendi nti nze mukubiriza wa program eno bw'okuba ku namba ezo gwe ngamba nti gwe sekwagala naye njagala ompe mu balungamya boyina njagala ompe mwamise wa gudde njagala ompe Juma Kakomo njagala ompe Isa Musoke njagala ompe Hamidu Chizito njagala ompe Ahmad Asentumbwe njagala ompe aba Musa Mikolo njagala ompe ali Ibugiri.
20: Kona kubugiri. Mahadi Muzamiru Jali.
0: Mwenzo kugira nungama. Njagala Prince K.
20: Nijali.
0: Mwenzo kugamba. Oyagala Ishaka Mbalirwa. Salongo. Mwenzo kugamba. Mwenzo kugamba. Kati ati njagala.
20: Oyagala Jaberi.
0: Jaberi.
20: Nesoro mufuna.
0: Njagala ompe. Kanso. Kanso.
20: Kutegera.
0: Gali wangu.
20: Ashirafu.
0: Uyuhizo kungamba. Ndinyalo mpe Ramuze. Ramuze. Jari. Uyuhizo kungamba. Banji. Uyuhizo kungamba.
20: Uchinza. Aza njakweta aga Faruku.
0: Faruku walungamba.
20: Walungamba.
0: Oba Faruku Kamoga.
20: Kamoga.
0: Oba njagala mula Sirumurondo. Oba njagala. Banji.
20: Mufunze. Seka chageza kukutegeza. Vauliza pale FM. Ntiavalunga mia Bemi Kolo. Musanyuli ya vogezi Muslim Culture Group. Banji. Dala. Basu kane. Balunga mia. Ama 15. Tuwa muna kwela. Likili lako na. Nti. Osobola okulemererwa okufuna omulungamya agenda okuyamba okutambuza omukolo omuyisiramu nga ategwa nono ateranga gwavuwangwa mwebalukwe kumiranya kupala FM n'abawuliriza programu yaffe nga bwegenda okubeera seeka kajibanjulire tujulire tukubaganye kubirowoozo nga ffe naye tugenda maaso
0: otyo mu kiseera kino njagala tukkiriziganye okutwaliza awamu nti emikolo tugibaddemu tubadde mu nteekateeka z'emikolo eziwerako era nga ffe ate naddala abalungamya naddala nga nze omwanjuzi wa pulogulaamu y'aba ssanyu ly'abogezi Muslim Culture Group ntuukirwako nnyo abantu bangi naye waliwo ekiri mu ddiiro
20: Chiruwa.
0: Echiri mudiro, njagala ukubanju lilo lwaleero era nga kitugenda kubaganya ebirowoozo.
20: Yesebo.
0: Njagala tukiriziganye. Abantu bakoze emikolo mingi.
20: Ejiwerera ddala.
0: Era ejiwerera ddala. Naye biki ebisinze okuleeta obuzibu ne bitandika okutaataganya emikolo
20: mpulira
0: omukolo nga gutuukira ddala ku mmeeza guli mu ddiiro omukolo gitandika okutaatagana ne gufiira wakati wano mu nkomerero yaagwo mu ntandikwa eryoboolyawo gwali
20: mulungikitambula
0: bulungi naye biki ebisinze okuleeta ebisoomooza mu mukolo amaka abantu ba waka family nezituuka okusatulukuka
20: nkutegeera
0: njagala tunolere ka wantu awo ngagwe mwamise wagudde atakiikiridde abasanyuli abogezi muziri
20: mu culture group
0: na
20: shehe webale nnyo webalire ddala kisokera ddala okulonya omulamwa ogukwatira ddala ku bantu bonna banji tukola emikolo bati koze kolo tuzibye ddala mu family tugenda Shiyahe ebimu ku bintu naddala ebitasinze okuleeta okutaataganya mikolo ne gituuka n'okufa z'entalo ziri ez'enjawulo entalo zino mutuufu n'aluzaala waazo akulima okutegeera naye nga bangi tetufa famire nyingi tuzukira tuziraba tutambula nabo naye balina entalo nyingi ez'omunda entalo zino ez'omunda ne batafunayo lunaku ne batafunayo ngeri bagenda kulaki kugonjoolamu njawulo ne bakozesa emikolo lw'okuba nti gikuŋŋaanya abantu bangi seeka oba kimanyi nga bakuŋŋaana lwa mikolo
0: abamu bakuŋŋaana bakuŋŋaana olw'essanyu abalala ne bakuŋŋaana olw'ennaku abamu ne bakuŋŋaana nga bakuŋŋaanya kumanyagana
20: okufuna
0: yes abalala ne bakuŋŋaana nga balina ensonga ze baagala okugonjooleza famire
20: naye
0: gyonna tugiyita mikolo ebyo be batono
20: aba kituufu
0: kati ate abamu ne baba n'entalo zaabwe ne basalawo ne bagamba nti mukolo tulina mu famire tulina mukolo ki nti tulina omukolo omwana wa gundi agenda kufumbirwa owa wagundi agenda kuwasa ne bagamba nti awo eŋŋenda okwatulira ebigambo byange omukolo ogubadde ogwessanyu ali ne gufuuka lwaki
20: emikolo gino abantu bakyabeerabira kyekino emikolo gino gigatta abantu abakulu abaana abato enganda ab'emikwano abako emiryano omuntu gwanyiza olunaku
0: nga ne bannaddiini webali
20: ne bannaddiini kaabagenyi bazze n'abaana omutono ogenda kukuvuula ogenda kumulengeza n'ebirala
0: ebyo tubirabye emikolo mingi n'owulira akavuvuŋŋana abakoba natera okutuuka naye n'owulira akavuvuŋŋana emmanju ne bagamba bamu omwogezi jangu jangu olaba omulambisi ogenda okutuuka emmanju nga family affairs nsonga zaaki zamaka kati nga gwate omulambisi wazze ku nsonga ndala ate olaba ku divert nga bakutwala mu nsonga za famire olidde ogenze mu nsonga ndala
20: kati
0: efaanana bwekyo
20: efaanana bwekyo waliwo ebimunga ddala bonoba obisuebali bigenda kukosa omukolo oba okukosa omulimu
0: ate nga gwewaze kulambika nakulongoosa nakutereeza
20: kakati ng'omulunganya kikakatako ensonga zinokulabamuzikakkanya ngeri okozesa obukugu obumanyirivu bwolina obwenjawulo okukakkanya embeera abantu bano badde mu nteeka abantu bano beyuzayuziza abantu abawukanye
0: ebbanga ly'omaze nga oli mulungamya wali ofunyeko ku famire ezifaanana bwe zityo era wali ofunyeko ku nsonga ng'olaba omukolo okuva emabega eno ng'olaba ng'oguze guteesa obulungi naye ogenda okwekanga nga otandise omaze okussaamu omutega nsweera otandise okutuula mu ntebe ya taata ey'obuvunaanyizibwa eyakwasiddwa ate ogenda okuwulira nga luba luseewo wali ofunyeeko ku mikolo egifaanana bwe
20: emikolo egifaanana bwe gityo ngifuniddeko ddala nga giwera ddala era bw'oleesa omulamwa guno
1: Ngole somulamwa guno nenda vira dalanga
21: nginga ninga vira yo nawe
1: iradala emikolo gino giverira oddala tujukoze ngajiwerako atera gichabawo abantu emikolo bajikoresanga omukisa
21: advantage
1: kugamba
21: okutusa ebyeta ebirozo okutusa entalo zaabo entalo zaabo
1: mativu obutali mativu bwabwe nebirala okulabanga babitambuliza muki babutambuliza mikolo basebo ne banyaba batuuliriza ku pale FM 10 musanvu katonyeze mwenda yonaje tuva chebulino okumanya chechino teri family tali mu ntalo
21: Chitofu.
1: Teri family tali mu butakanya. Na ye chenja ulo. Bani? Abali mweye songe yo butakanya. Echo kubiri. Engeri jemu kutemu songe yo.
21: Echo kusatu waliwa family. Nga weziri na yenga ntegevu. Sigama ndina tezitegira. Na yenga zimanye engeri jemu kutemu songa. Nga family zezo. Ziri mwaba kulembezera nga bawe bwebitibwa. Like nkugambe ntia. Nti family nga. O abantu nga baina sentebe wabwe familia yabwe baina olukiiko olufuzi olukulembera family nga bamanyi nti kati ensonga sibwe budde bwayo
1: funa
21: tujitwale mu office ya chairman wa family ne bajimutegeeza ne chairman naito olukiiko lune balaba biseera kibye baina okwata mu ensonga eyo naye ate abantu abatalaba wala Chairman oba n'olukiiko le bayinzo gamba ensonga eno kasatu genda mu mukolo gwa gundi tujikwate ke kiro ne batamanya nti ojikwata ke kiro abantu bagenda kusulanga banyize
1: funa
21: bagenda kusulanga banyivu buche ku machana bibandiko ze bibale mokola ki
1: bibale mokola
21: okitegera mu nsonyo katona
1: kakatu wano kino ba Abubakar was no called Uganda
21: gate
1: abugamba nti abatesa abawere tubawulira ensonga gemulese nkuru nyera ya mzinzi ne kibuzo cyange kiri nsonga kikanaruzala entalezo mu family ezitagwa ziva kuki
21: kakati awe nyinyi wetu atandikide era wenjagalira tutandike okulambululira abantu abawuliza pale FM kulali omuntu wawezje kikumusanvu akatonyeze mwenda inshallah tugende mas
1: ekisokera ddala family okubanga tezirina bukulembeze buzitwala nga buli omu mugezi ali mu family omfuna bulungi endala ziba n'obukulembeze
21: naye nga buli yege nga buli yege yege
1: nga buli yege yege tebabukiririzaamu iyo kanaluzala akola ki asokerwako olwaki omutaba na bukulembeze temusobola kuyita nkiiko kigenda bayambako kugonjola ki kugonjola nsonga omuba n'akakiiko akabakulembera nga nemukakiririzaamu niyo akakiiko kanagenda maso kubaita era abantu bajja kukola ki
21: bajja
1: kugendayo kakati fenaje tuli tufuba kulaba nga tufuna olukiiko olutukola ki olutukulembera we mba mulonda enkiiko zino temuteeka mukye kubiira mufuba okulaba nti famire zo nazikola ki zikiikirirwa baline sente oba tebakola ki tebalina mwawukana muzikiriza oba nedda mufuba okulaba nga ki abantu bonna bakiikirirwa olwo omujjo okusobola okufuna akakiiko nga tukakiriza ekirala seeka
21: naam
1: waluwa abantu mbotonde nga balina emitima emibi tebaagaliza baba nekonda ku mutima ng'oli buli kaseera anyumirwa byonoonese
21: ate n'akitereka alinde banne nga bamaze okukuŋŋaana bakuŋŋaanidde mu nsonga ya ssanyu si ya nnaku ate n'abateekamu ennaku
1: nga bo bwe bati abantu abo mu famire tubalina tubeegayiridde mba mubamanyi mulabe engeri gye musobola ng'obbakwatamu mulabe ng'ensonga ze baleeta ne bateeka mu ddiiro muzongezayo emikolo ne gimala okukola ki
21: egimala
1: okuggwa oluvannyuma ne mubayita ne mulaba engeri gye musobola okukola ki okugonjolamu ensonga eyo ensonga endala ey'olugambo n'okutambuza n'okusiga obukyayi mu bantu tulina abantu mu famire gye tuwangaalira nga abantu bonna abawukanye mu famire ensonga y'obukyayi n'okwawukana mu famire mulimu abantu bo nga be bakagiiko nattabula nga ye buliwabeera kwawukanya bantu abantu bano tubategeere abantu bano tubategeeze ku bannaffe tufube okulaba nti tugezaako okubeetangira obudde nga bukyakola ki
21: obubeetangira
1: obudde nga bukyali kakati nsonga nnyingi nnyo ezireeta okutabukatabuka mu famire waliwo ensonga endala okubanga bambi abazadde Allah bonna yabajjulula mutuuka ku mukolo ng'ogwo ng'omwana mulekwa ofuna bulungi wazze waluwa abaana abalala abamu kwa abaana tebakulanga mikolo ofuna bulungi kakati bogattika biri byenkugambye engambo efutwa obutaagaliza nola banga bangi bazanyaka zanyoka ki kakifiriza enkola eyo tebaki tebalungi bobeera ng'oli muntu mukulu nola bembeera eyo mwana aliwo mulekwa tebobalekerera faayo okulaba nti ovaayo omwana oyo muyambeko mukutambuza ki omukola abaana abo bagenda ne bawangalira gye bawangalidde ne bakulira eyo bambi watuuka ekiseera n'afuna omwana omulenzi n'asalawo akomeyo eri abakadde bw'aba akomyewo bubalambike bulungi mubayambeko okulaba nga bakola ki nga batambuza emikolo gyabwe mu ngeri ekyasinza okubeera ekitiibwa mu ngeri ekyasinza okubeera eyessanyu so bannaffe tufuba okulaba nga tukwatira ku bannaffe
21: okusinziira ku bintu ebyo naye nanga bwe tubiwulidde okutwaliza awamu tuyinza okukigatta awamu ne tulaba nti abantu bano tusobola obbawa ebyokulabirako like nti tulina emikolo gye tuzze tukola
1: nkuwulira
21: ne tusanga nga kikuwaliriza oba kiwaliriza ggwe kennyini nga omuluŋŋamya ogende eri taata
1: nkufuna
21: okusinziira ku kigudde mu nnyumba ye
1: nkuwulira bulungi
21: omaluumuza mu lusuku
1: nkutegeera
21: eno omukolo jjukira guba guyimirira bwe guba gwatandise dda nga wamaze dda okukwata microfoni oli mu kidaala ne wabaayo akacyankalano kitegeeza omukolo ogubadde gugenda okutambula obulungi gutandise okucyankalana kikuwaliriza tosobola kutuula otandike omukolo gutambule nga tosobola kumala kutuuza taata kumulaga mbeera ekola ki
1: egenda maaso
21: embeera egenda maaso kitegeeza nti olina okumala okutuuza taata
1: nkufuna bulungi
21: omugambe nti munnange muzeeyi okusinziira ku nsonga ABCD omukolo guno gufudde singa kino tekibeere bwekiti naye mbadde nkusaba kino tukikwate bwetuti tusooke tujjewo embeera eno tumale okuyisaawo eno
1: kati era nga bw'okirambise seeka era kiddayo ne kumulungamya muganda yalugera nti buyisi bw'omu nsegaye ekola ki nsegaye ebika bw'oba oli mulungamya wanenyigiriza nnyo n'olaba nti otambulako n'omulungamya omulala nemutambula babiri ayinza okutaba mulungamya oba n'abanga katumwa nti waliwo akaseera we katuukira nga taata okutudde mu ntebe yo naye nga naawe owulira eyugayuga ennyumba teteredde nga kikwetaagisa okutuukayo gonjoola ensonga ate nga mu budde bwe bumu omukolo gulina okusigala nga gugenda ki nga gugenda mu maaso ng'olina okukozesa obukugu obw'enjawulo nga tuba watambuddeko ne munno kangeze seeka kakeeta otukoze omukolo nkuwerekeddeko daddy fresh cakes tewabeerawo akaseera ak'okusika omugwa mu nnyumba kijja kukwanguyira okuva mu ntebe ogende mu nnyumba nange
21: gwesigale wano
1: nga ntambuza ki nga ntambuza omukolo jjukira obutakkaanya buno abagenyi baffe tebalina kubukola ki kubutegeerako ate era n'ekirala gye tuli tulina okumanya nti ensonga ezireeta obutakkaanya nnyingi kafukunya ejjogeddeko 3-4 naye nga nnyingi waliwo ali awo atudde mu ddiiro lye awuliriza pale FM alimu motoka yawuliriza pale FM twogedde ku nsonga eno nga naye alabira ddala obuzibu ffe bwava ku buno ffe ne buva ku buno naffe ku buno naye manya nti ensonga y'ebizibu obutakkaanya siggwe wekka akola ki abiyitamu
21: ekigambo kyoyogedde kikulu era kirungi naye njagala kukutegeeza bwe nti nti mwami Ssewaggudde Alawi tasobola kutambula na Sheikh Kakeeto ne bagenda ku mukolo gwe gumu nga Alawi oluusi ayinza okuba yafunye omukolo gw'agenda okukola kiyinza okuzibwalira okugenda ku mukutu onoonye atalina mukolo akuwerekere ate n'oyo anaakuwerekera abeera ayagalayo kuba guli mulimu aba ayagalayo ku ssente oluusi omukolo gw'ogenza okukola baakunyigiriza bakuwaa sente katono nnyo kati olaba onoonya koonaayuzaako oweeko munno
1: nga tokalaba
21: okitegeddekuwulira kati tuyina abaana bano betuyita bakatumwa
1: bulungi
21: abaana abo tubazimbye bulungi
1: nnyo
21: era ng'asobola bulungi osobola omugaa nti jira otwaza abantu bano kaŋŋende mbala okugonjoola ensonga eno so kati buli katumwa waali tetwagala mulekanga katumwa twagala katumwa tumugurumminge bulungi nnyo asobole okuba nga bwe wabaawo ekizze osobola okuyita katumwawo n'omuteekawo n'osigala ng'ogenda mu maaso ate abazadde abamu bagira ne bagaa nti kati ate ono gwe twagambye okutula mu ntebe ate ataddewo katumwa ali nabo ne bayumba kati bamanyi nti oba gwe waliwo ekizibu ky'ofunye ky'oyagala ogende otereeze katumwa agire ng'abeesabeesa abantu oba okiraba so nga ekyo bandibadde era ono nannyini mukolo yennyini atunuulira ono gwe yakwasizza omukolo namubuuza ate kyekigenda maaso. So abalala babagamba tata ne bamuyita mu kidaala nga waliwo ebikyankalanye mmanju, tata ate naye nga mukyankalamu n'akulaga nti tajja kusituka waganye.
2: Alemeddeko
21: amanye ebiri mu background. Lorecho awo naona tuteekeddwa okutunuulira ebintu ebyo
2: n'ekirala entalo zino zonna ze tutambuliramu mu famire gye tuva maka gye tuva. Taata yonna gy'oli ng'olina ekitiibwa ekya taata, ng'olinako ennyumba gy'okulira, olina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo bw'oba weetisse, olina w'olina okutuukira n'osalawo nga taata,
21: ng'olina kuyimirira ku magulu g'abiri
2: bulungi nnyo
21: ku nsonga eba egudde mu nnyumba yo.
2: Wakati jjukira entalo zino zigenda ne zijja ng'abazireese bakulu banno. Abaana oli amuyita taata, oli amuyita senga, onfuna ng'omwana talina kuba talina kuwa atandikira kuzikiza ki kuzikiza ntale ezo. Naye ng'ate gwe nnyinizo naawe ozeebala myozeewa ozebali kakati
21: olaba onsindikira omuluŋŋamya ate omuluŋŋamya agenza aluŋŋamye bali ajja aluŋŋamye n'omukolo naye ate ng'obuzibu obuzzeewo tebumusobozesa muluŋŋamya abantu bali nabo bajja mubuuza gwe kati otuyingiramu ngaani
2: ngaani kinkuwulira bulungi nnyo
21: otuyingira mu ngaani lwaki waze kola mukolo kati ate nga naawe kenyinyino ino balaga tibanna ekituufu naze kola mukolo naye ate omukolo mugukyankalanyiza tusooke tutereeza ensonga eno tulyoke tugende mu maaso n'omukolo.

0: Chora nti chiba chavunanyizwa nnyo nosaka akamere buli muntu yemanyi nti eno nsobola ogimalawo guno mululu gwe guntawaanya. Ekiraba kati kyandiwadde kyavunanyizibwa omuntu n'aba nga tayonoona mmere todiibuuda mmere kubanga emmere gye tusuula kasasiro n'oba nga gw'ofuusa ensonga okukwata olusenia ne baluyiwa kasasiro oyinza okufunamu okugezesebwa mu maaso eyo.
1: Yes.
0: Agamba nti wayonoona naye kati k'ojujjukire kyoba nti teri muntu awa kitiibwa mmere. Abayindi bawe kitiibwa emmere.
1: Yes.
0: Kyege nibweguba mugaati nga gugudde ku kkubo wallahi asobola okusiba emmotoka nayibya n'akugjawo. Nabarabidde baakirina ddala kuba kati bali mu bulamu. Naye nga n'omugaati bwe gugwa obugwi wansi ava mu mmotoka n'asiba n'agugjawo n'aguwanika waggulu.
1: Wayinza okuba waguyinako obwetaavu.
0: Kale kiyinza okuba ekisolo ne bakwata ne bagitwalira ekisolo ne kigirya.
1: Naye si kukasuka bukasi kasasiro.
0: Naye mu adabu z'emmere kigambo kirungi kigazi munnaffe kyabuza kigazi nnyo kirimu ebintu bingi nnyo.
1: N'ekirala nga njagala kukivaako ekyo mu butuufu mundya waliwo bwolya n'omuntu emmere yonna nayasama n'olengera n'emmere eri mu kamwa genda okulaba aswankula kugamba abantu endya yaabwe
0: mukyalina omulimu gw'okusomesa
1: era mukyeke muyina omulimu gw'okusomesa ddala nga tumuyingidde bwe tumikolo okusooka okusomesa endya ababula abantu empisa kati ono ye abuuza ku byakwewola ku ssente ku ssimu era Anisha kisooka yabuuza amatatu galamulwa gatya kyenzijukira nti ekitwakyogerako dda ate n'abuuza nti singa yeewola ssente bando ku ssimu kyo kiramulwa kitya ssente zinezeewerwa ku ssimu kubanga bagenda okuzzaayo era balina kye bakusalako ne ziyingira muzizo.
0: Anisha tumugamba okwewola ku ssimu tekikkirizibwa olw'ensonga nti mulimu engeri ya riba. Tukiba nga kirimu riba omusiraamu batakkirizibwa kubanga akyesembereza.
1: Onaga nti ndi housemate naye nga eno gyenkolera nkola wa pasta naye agamaze ndi musiraamu n'agamba naye ekizibu kyensanga wensaalira siinaawo ntera kusaalirako eno nga mufumbiro ate awayita omwala saate nga mukyafu n'agamba atate aba atandika okusaala olukutama bwetyo obwana nga bujja nga bumuzanyisa kuba ebyokusaala tebubimanyi nga bumusikako ekitambaala ku mutwe abuuza kati eswala eba etuuka.
0: Okusooka tusaba Allah amuwa omulimu omulungi ogunaamutebenkeza wamu n'okumusobozesa okukola ibadaati mu bulungi. Naye omuntu oba osaala bayinza n'okuba nga baana babo gw'obazaala ne bajja bakusikako enkofiira ku mutwe oba ne bakusikako akakaaya ku mutwe. Kakati oba bamusiseeko akakaaya akazzeeko agende mu maaso n'eswalaye
1: bayinza okukaddusa
0: ng'afuna ekirala nga ssaako ng'agenda mu maaso n'eswala
1: kubanga ayinza kushekh waliwo omuntu okubeera ng'oli muswala bodi abaana abo babeera starboard najja ng'omukyala bwati n'akamusikako akatambaala n'adduka ogenda okukakana nga bakazinzeemu n'akapiira kati
0: bwamanya nti embeera y'abaana bwe batyo bafaanana asaale ng'alinawo akalala
1: ngeri gyali nti waali teyeetaaya asaalira n'eyo omufumbiro gye yeekweka.
0: Mukyala takkirizibwa kusaala swala yonna ne bwaba yekka okugjako ng'omutwe mubikke. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba la yaqbalu llahu salata ha'id illa bikhimar. Allah takkiriza swala ya ha'id. Ha'ilu ye mukyala
1: akuze.
0: Allah takkiriza swala ya mukyala nga akuze okugjako ng'omutwe.

0: no products ze tuzilonchinga nga tuzibatendera etendo n'okubanga byezikola ebyenjawulo.
1: Wow.
0: Ebintu bingi nnyo betuze tutunuulira nga tujjanjaba. Abantu abasinga obungi babadde batunuulira kufuna mu njawulo, wabadde tunuulira kyuwa wajijje. Bantu banyi nnyo bali mu kubonabona n'endwadde olwaleero naye nga yagezaako jijjanjaba neegaana, tamanyi lwaki. Tamani lwa chendo debaji musibira kabamu bagenze ne mushiriki nga obwedda looza baamuloga. Nenge ndwade za bulijjo. Ndwade singo confusing enye abantu nno weewuunya te ndwade eri common mu bantu. Ndwade ya ulcers. Bwatu ya ulcers zino obubonero bwazo omuntu wabanga sitalina nnyo imaani oba kutegeera Mungu ajja looza baamuloga. Adi wona afuna ekifo ku maaso n'ofuna kamunguluze n'ofuna okuluma omutwe ojja looza nti aa wonaabo ina mujjawo. Ojja kukubira wesimu omugambe naye lwaki tondeka. Ojja kusanga nga waliwo products nyingi nyo zetwabalonchinga naye twabagambye nti products nyingi zetwagala okuba nga olwaliro tusaba okulula tulina gye tuyita Osha Life Syrup. Eyo syrup twajogerako kuva wiiki ewedde, tuze tugibatendera n'emitendo byayo n'ebyekola na biki byezekola ki. Twabakombayiningira package nya, zino package nya zetwetwogerako package twazaawulamu. Mujye tujye tubawa products zaffe nga tuzireeta katale ne tugamba nti product eno mugajigula emitwalo 10, product eno mugajigula emitwalo 5, product eno mugajigula emitwalo 7 kitundu. Leero nno ino omukisa munene nnyo kubanga omanya nti product zaffe ziri ku mitwalo 3-3.
1: Wow.
0: Product zino nnya omuntu agenda bo okozesa emitwalo 12. Product 12 ofuna biki era ogenda kujjanjaba biki? Uliriza nnyo muganda wange nakusomesa naye kugamba nti ogenda kubanga ofuna products nnya oba package nnya omuli product gye tuyita magic bottle. Eno magic bottle chupa yaffe ebaddewo yo lwaki tujiteeka ku buli package. Magic bottle eno twabasomesa nti tubagamba nti ekola ku buli kirwadde ekiri mu mubiri gwo, etuma bituma eragira biragire n'ekigaa kati gwe fuluma yingira gwabaddewo bw'oti ogenda kubanga omubiri guno ogubiseetinga ne habo zino ng'okozesa natural ingredients. Tulina products nyingi nnyo naye nga product lwaliro twagala tutunuulire ezo product nnya. Sirapu yaffe twabagala sirapu eno lwaki tugisosowazza nnyo? Mu bbanga lyonna lye tumaze nga tujjanjaba twali tukozesa eddagala, naye eddagala eno mu kulikozesa tetulina assurance gye tuwa muntu nti bw'oba towonye tukukolera ki. Sirapu eno twagitunuulira twagitunuulira nga eddagala lino we tulibadde tulikozesa nga liri mu crude oil oba mu liquid form, era lino twali tuliteeka mu mubiri naye nga lyanguwa okumenyebwamenyebwa ne lifuluma. Era lino we tulireeta mu sirapu bwe lisanga ebbwa nga ulcers ezo likwata ku bbwa eryo ligenda okuvaawo ng'ebbwa lino likaze. Sirapu eno etabuzibwa mubisi gwa njuki naye mulimu ebiti egiwaddala 125. Ebiti 125 tukombayininga nga tukola sirapu eno era gw'otuuka ku ddwaliro ku makya gamba dokita njagala package ey'obuna gy'obadde oyogerako eriko sirapu, eriko kapiso bio vita kapiso, tulina biogeni kapiso. Biogeni kapiso kapiso ya musajja mu Amerika, bio vita kapiso ya musajja mu Germany. Zino products bbiri ojja ne tukombayiningako kimu eyo bagiyita green kapiso, night powers green kapiso eyamba ku basajja. Naga omusajja atawanyizibwa ensonga z'ekisenge mu kisenge, abantu omusajja atawanyizibwa amaanyi g'obutonde, omusajja yeegaziwa prostate, omusajja afuyisafuyisa buli kaseera, omusajja alumizibwa omugongo, alumizibwa mu lubuto, alina omuntu ekisibu kya kamunguluze kifo ku maaso, kusanyalala, kukoowa omutima, entunusi zimukubira waggulu, alina endwadde z'amagumba, omugongo gumuluma, joint zimuluma, abeerawo buli kaseera omubiri guli munafu nnyo, alina n'akanyama. Eddagala lino ligenda bbanga nawe likuyamba okubanga oteerera ddala. Ne tulina product nga eya diabetes, product ya sukaali. Waliwo product nyingi ze tubali tutunuulira ku sukaali, naye waliwo product nga zo ziri general nga zigera kubanga zizuukusa ekirungo kya insulini ne glucagon obulwadde bwa sukaali bubeere nga buwona. Labaga waliwo bannaffe abazi batufollowing waliwo abaaliko kuno ku lwomukaaga ku makya nagaba product 15 ne mbagamba ku lunaku lwa Sunday kawungeezi ngenda gaba package 5 zokka kuba ze zisigaddewo. Zino package 5 teziriko kubageiringa, teziriko kugamba nti dokita bantu banaaba weddeyo ogenda tukola otya. Omuntu agenda osuba ku product zino nkwegayiridde ku ddwaliro lyaffe togenda kubanga ofuna kintu kino. Eno kyaso giyina kati otya? Natunuulidde product ezisinga nga product zino zigenda kutunuulira nnyo ku skin disease

ani mwa abantu abalongofu abagumikiriza temwali mu bulongofu wano satajiru inshallah minas salihin ekiso kiriko omuntu omulongofu tyantadde wensingo kyakusanga ni mulongofu mubamu swaburu bugumikiriza satajiduni inshallah minas sabiri oja kusanga ngandi mwabo abaki abagumikiriza tunulira mama kale Ibrahimu nebwa atakikola ngabadde mu mukazi wa wano omwana nakomawo nga jawe jawe naga tata abaddanzi siasi byemiguwa nanalamya nangamba nti Mungu amugize tunulira kicyo damu waliwo obukiriza obwamaanyi ngabantu abo Mungu okubafuula abo mikwano baita mu bintu bingi era kyovola abantu Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo yabawala isinsi ebakola ki ebakiriza nti ddala abantu abo bamwagala abantu abo bali bakola ki bali bamwagala naffe okwagala kwaffe kuyina we kukoma naye neberanga sunna eri abantu abasigaddewo kati bwe bolemererwa okusala akabuzi obente ye Mungu akwewuunya raga ndi ono ye muddu aganti anjagala nnyo senga nagamba ate kiri Mugandu wafadainahu bidhibuhin azim. Nanumi ulaburayimu bidhibuhin. Necho kusala azimun. Echebeyi na yukibshi. Yari kabshin, yari indiga. Katindu banange. Mbala amira. Ngamba kutira, nganange ne kutira. Ukubela nga. Amuntu aina. Obusobozi asale. Mbaka Muhammad sallallahu alayhi sallama. Yaganti umuntu aina obusobozi. Walami ulahi. Nata sala fala yukaribana masolana tujanga wetu salira tujanga wetu salira uino usobozi msajia guli mkudo msajia guli mvinyo wango uino usobozi Mungu akuwadi wamazo kuwa wanga waluwa abantu Allah bawa basilamu waluwa abantu Allah bawa Mungu na kuwa mwaka neguita utoluwade tofisiza toluaziza atisende nga Mungu azikuwadi ne walai no Uganda nzembera mulagawo ndaba abantu banji buli lunaku tunaza abantu buli lunaku tukola buli kintu kyonna ekikwatagana kubulamu abantu okubiranga bawu kanye nabwo olina ayingirawo emulago nabagantu uyingirawo nesanyu novawo omanyo uyingirawo nenaku ate nofulumana nenaku ate noyingirawo olusi nenaku ate nofulumana nesanyu Nenga kalilun abundu baba batono aba ingira ninaku nibafurume anisanyu na ye ogera rutuna abasilamu alhamdulillah Allah yabawa emulaga usenga wagwawe ntezi suka musha tuba munya olwa abantu abali ya waguru waliwa abantu miskin abata abali ya walwaziza abantu mamazewe miezi ne miezi basilamu tusala nabo nenga kanyama Ogena tufunda chogendo kubawa nga tuchidawa. Inga wasiramba ina senti. Mungu wakuyambe shekhe. Zadda abana batanu. Tebali kubu lemu. Mungu anakuongela utianga tumueva ziza. Goroza ni mungu mueva za cheta. Akisa thank you, thank you. Wevali. Wevali kumueva za afualun bikulwa. Mungu anta Allah. Mueva ziza. Tuberenga. Tubera. Abagonde. Walomu kono kumungu embadeko. Silamu binobye nabia kueva za. Walubu kuru gumungu mbadeku uluwa alero, ekawe mpao. Na ee, wabadeo shekhe wafe, shekhe kanata, asumese za kuchigambo chupu ibaza. Teri nabiyate ibaza Allah. Ene wera sunanga, erifu abagundu, okumu ibaza, okuyamba abantu. Pulia nyama, musale nyama abantu balie nyama. Shukuru, okumu ibaza. Teri ya mtu mungu goya wabi abu gaga, kuinkana Sulaimani alayhisalamu, nabu kule mbeze. Kukulembezo wa amani. Taina. Musimula abantu abali abakulembezo ba president. Gabali ba amani. Bafugensi mi mashariki ya ila magaribi. Abali bana. Ababili bali ba silamu. Ababili tebali ba silamu. Mungu naba wabu yinza. Ngechiri ya rasha ya chifuga. Ngaliwa no Uganda. Nea babere rasha. Ngechiri ya Uganda ya chifuga. Bali ba nabi. Bali abantu bana. Mubomu alimu Sulaimani alayhi salamu. Nimubamu Dhulqarnaini. Ulira